0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita
3: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
4: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pagpalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.

1FM 96.1, narito ang ating alas 8 ang pagbabalita para sa ating Balita 1. Isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reset sa relasyon ng Pilipinas at China upang maiwasan ang pag-ulit ng insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugod ng dalawang tauhan ng Philippine Navy. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na tumagal ng isang oras at 20 minuto ang pulong ng Pangulo at Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Kuan, matapos itong ipatawag noong Martes. Ayon kay Castro, malinaw ang nais ng Pangulo na hindi na maulit ang mga nangyari at ma-reset ang relasyon ng dalawang bansa tungo sa mas maayos na pakikipag-ugnayan. That is our 8 o'clock news break here on 1FM. Philippine Standard Time, 16 minutes down 8. Good morning.

0: pour in the music. Free your mind.
1: Oh boy.

0: It's 9 o'clock. Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
1: Malugod na pagbati mula sa Tarlac Provincial Hospital. Dito sa TPH, libre ang serbisyo. Tunay na malasakit sa bawat Tarlakenyo sapagkat kalusugan ang aming pangunahing misyon. Ang Tarlac Provincial Hospital ay patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal para sa lahat. Narito ang mga serbisyong klinikal para sa inpatient care. Kabilang dyan ang internal medicine, obstetrics and gynecology, surgery at pediatrics. Para naman sa outpatient care, handog ng TPH ang mga sumusunod na serbisyo: internal medicine clinic, maternal and child clinic, surgery, pediatrics, pain management clinic, eye center, nutritional and dietary counseling. Nariyan din ang TPH Cares TPH HIV facility, satellite treatment center for MDR tuberculosis, peritoneal dialysis, hemodialysis, endoscopy and colonoscopy services, at wound care and ostomy center. Bilang suporta naman sa mga pangunahing serbisyo, mayroong ancillary and support services tulad ng physical medicine and rehabilitation, dental services, clinical laboratory, molecular laboratory, blood bank, pathology at water analysis. Kabilang din ang radiology services. Nariyan ang X-ray, ultrasound at CT scan. Kabilang din ang pharmacy at dietary services. Sa Tarlac Provincial Hospital, layunin naming masiguro na ang bawat pasyente ay may access sa serbisyong medikal na may malasakit, kalidad at libre para sa lahat. Para sa inyong mga katanungan o concern, maaaring makipag-ugnayan sa aming mga hotline numbers. 0998-555-1484. 0998-555-4104. Tarlac Provincial Hospital. Libre ang serbisyo, alay sa bawat Tarlakenyo.
2: Yon, good morning! Medyo may buzz, ah. And suddenly, it's a misty, moisty morning. Nandito tayo uli sa Usapang Mayap, hatid sa inyo ng Tarlac Provincial Hospital, ang ating ospital na may kalidad at may kalinga. At sinisigurado nito at layunin nito ay mabigyan ng libreng access ang bawat Tarlakenyo sa isang maayos na serbisyong medikal. Kita niyo naman, okay, inulit ko yata yung sinabi dun sa commercial kanina. And of course, now, meron tayo, hindi na natin guest ito dahil ito ay suki naman natin eh. Superhero, Dr. John Nico Giao. Doc, pakilala ka muli.
3: Good morning, Sir TJ. Good morning po sa lahat po ng nakikinig at nanonood. Ako po si Dr. Nico Giao, isang internist mula sa Tarlac Provincial Hospital.
2: Okay, Doc, kumusta yung umaga mo? May tulog ka ba? Parang mga superheroes hindi natutulog eh. Ayun, napansin ko eh.
3: Mayroon naman, sir. Sapat naman yung tulog kagabi.
2: Sapat naman yung tulog. Okay, Doc. Sa 28, July 28, it's World Hepatitis Day. Okay. So, are we celebrating it for a week o ano ba yung mga mangyayari and what is it?
3: Okay, sir. So, worldwide, sir, Hepatitis Day is celebrated during July 28 in honor of the one who discovered yung ating Hepatitis B virus, si Dr. Bloomberg. So, part of our celebration actually is itong mga to, mga conducting health education and promotion awareness about sa sakit na hepatitis. And in effect, ma-aware din yung mga tao to liver cirrhosis and hepatitis or hepatocellular cancer or liver cancer.
2: Medyo ano to, Doc, controversial to eh. Hindi natin alam. Ito yung silent killer na sinasabi ng karamihan. And we don't even know na meron pala tayo. So napaka-importante itong celebration to, Doc, no? So ano yung masasabi mo doon? Tama ba ako? Ito yung silent killer siya sabi nila. Mas buti pa nga yung alam mo yung ano mo eh, sakit mo eh. Parang ganon.
3: Yes po, tama po sir, no? Kaya po pinopromote din po namin ang early screening because ang Philippines po ay isa sa mga endemic na countries with hepatitis B. Ang ibig sabihin po ng endemic, sa general population po, it exceeds more than 2% of the population.
2: Wow,
3: actually, way back in 2018, meron pong study na kinonduct si Dr. Janus Ong, isang gastroenterologist from University of the Philippines, Manila. And they found out that 9.7%, so more than 2% po tayo. Yes, it is estimated that way back then, 1 in 10 Filipinos have hepatitis B. Although medyo maganda-ganda na yung metrics ngayon, 1 in 25 Filipinos na po yung ini-estimate nila to have hepatitis B. Yes, hindi lang siya na-detect kasi most of persons living with hepatitis B don't experience symptoms. Ito ay asymptomatic.
2: Ouch. Okay. Doc, na banggit mo merong hepatitis B. So they come in different strains as well?
3: Yes po. Ang hepatitis po, it's a collective term of viruses na or microbio na sanhi po ng pag-inflammation or pamamaga ng atay. Meron po tayong limang uri nito or different strains. So ano siya? Madali lang siya. Hepatitis A, B, C, D, and E.
2: So, lima lang?
3: Lima lang po
2: siya. Hindi siya nag-evolve?
3: Hindi naman po. Madali itong tandaan kasi yung vowels, no, yung A tsaka E, yan usually yung mga foodborne or orofecal. Nakikita sa, yun nga, sa kontaminadong pagkain, no? At sila yung mga panandalian lang yung infection.
2: Okay. So,
3: yes,
2: saglit lang ito.
3: Saglit lang
2: sila. The body heals by itself?
3: Yes, sir. It's a self-limiting disease. So, the body heals itself. Tama po kayo. At usually, yun po, no, medyo mababa yung propensity nila to develop into liver cancer. Ang pinaka-public health concern po kasi natin is yung hepatitis B and C. Kasi itong mga tong infection na to, pwede po silang maging chronic or pangmatagalan. Pag na-detect na po yung hepatitis B sa dugo ng more than 6 months, tinuturing na po natin itong chronic. Kapag po kasi nagsimula po ito na chronic, nagsimula po yung infection, simula bata pa lang po, pwede na yung katawan natin, nilalabanan po yung infection, pero since nga po mayroon pong tinatawag na host response, no, constantly naglalabanan yung virus tsaka yung ating immunity,
2: immune system,
3: pwede po kasi na mag-cause ito ng pagbubukol-bukol or yung pong scarring, parang peklat po kumbaga sa atay natin. Kapag po na meron na siyang mga
2: so, parang nagkalamat, ganun.
3: Yes po. Pag nagbubukol-bukol po siya, ito po yung tinatawag nating liver cirrhosis.
2: Oh, doon nagli-lead. So, Doc, paano nahahawa ito? It's a virus. Paano siyang naipapasa?
3: So, good question, sir. Ang hepatitis B is, sabi ko nga po, napapasa through blood and bodily fluids. So, gaya po ng mga sexually transmitted illnesses, gaya ng HIV at syphilis po, no, pwede po siyang maipasa through unprotected sex or pakikipagtalik po sa taong merong isang hepatitis B. Pwede rin po siyang maipasa sa mga kontaminadong dugo sa pamagitan po ng pag-share ng mga ringgilya or karayom. Sa mga tattoos po, pwede po, no, razors. At pwede rin po kasi, ito po yung pinaka-importante, pwede po kasing maipasa ng nanay sa kanyang anak po ang virus
2: Kaya sa pagbubuntis.
3: Kaya po, isa rin po ito sa mga pinapascreen ng ating mga obstetrician, gynecologist during the first months or first trimester of pregnancy.
2: So, it's different from hereditary, Doc, no?
3: No, it's not hereditary po.
2: Ah, okay. So, hindi naman siya namamana dahil yung ninuno mo, may ganon. Sa hindi, pagbabuntis lang.
3: Hindi po siya namamana in the sense na nasa genes po natin siya. Pero, yun nga po, pwede po kasi na maipasa ng nanay through vertical transmission.
2: Kapag may HEPA
3: kapag
2: yung nanay.
3: Pinanganak po yung nanay. Pag may hepatitis B po yung nanay. Actually po, ito po ang nakita nila na sa study po na nabanggit ko kanina na kaya po endemic ang hepatitis B sa Pilipinas kasi po hindi po nasiscreen dati ang ating mga pregnant
2: mothers. Yun
3: ang
2: problema.
3: Kaya po naipapasa na po nila unknowingly po sa kanilang mga anak ang hepatitis B infection.
2: So baby pa lang pwede nang mahawaan ng HEPA.
3: Opo. At dahil po ang baby po mababa po kanya ang kanyang immune system, no? Ito po yung mga madalas po napupunta sa tinatawag nating liver cirrhosis at kalaunan po pwede po kasing maging liver cancer or hepatocellular carcinoma. Kaya yun po importante din ang pagbabakuna sa ating mga bata kasi po once po na ma-detect po natin, no, or mapanganak po ang isang bata, kailangan po mabakunahan po siya ng first dose ng kanyang hepatitis B vaccine para po hindi po siya mahawa sa mother.
2: Yung vaccination, it goes for the 5 strains. Strains nga ba tawag?
3: For hepatitis
2: B. For hepatitis, oo. Ah, sa B lang?
3: Yes po.
2: Okay, for the A and E?
3: Actually, meron din pong vaccine for hepatitis A. No, pero usually mga adults na po yung nag-a-avail nito.
2: Adults na yan. Yes. It's possible na yung baby meron din A and E?
3: Possible po yung hepatitis D kasi co-infection siya with
2: B siya.
3: With B. Pero gaya po ng nasabi ko kanina, yung hepatitis A and E, it's usually orofecal or due to contaminated na food.
2: O kunyari, Doc, kumain ako sa labas. Ayun. Pwedeng ganun.
3: Opo.
2: Ayoko na lang kumain sa labas.
3: Yung mga fishbowl po, no? Yun. Mga sawsawan na
2: halo-halo na.
3: Hindi alam kung sino, halo-halo na.
2: Yung tagay, Doc. Ito uso to. Ito pa, nananawagan kami sa mga mahilig magsitagay dyan.
3: Well, maaari po, no? At hindi lang naman po kasi hepatitis ang nagko-cause ng cirrhosis. Mm-hmm. Meron po tayong tinatawag na alcoholic liver disease.
2: Oh!
3: At a fatty liver disease or tinatawag ng metabolic na liver disease ngayon.
2: Oh, so kaya pala, Doc, merong myth eh. Sabi nila yung mga lasenggo lang nagkakahepa, parang ganun. Mm. So it's not a myth.
3: It's in partial truth po. Hindi lang po kasi yun nga ang nagkakos.
2: Pero sila yung prone to it.
3: Yes, they're prone to it since nga po alcohol is damaging to the liver.
2: So, sabay.
3: Kung pong may hepatitis B ka na, tapos po
2: nakitagay ka,
3: umiinom ka pa, talaga pong it's a heavy toll on your liver. Kaya pwede po kayo mag-develop ng cirrhosis at may pwede pong mauwi sa liver cancer. Na siya pong fourth leading cancer here in the Philippines, liver cancer. At actually, ito po yung pangalawa sa pinaka nakamamatay na cancer sa ating bansa.
2: Ouch! Ito, Doc, importante ito. What are the early signs?
3: Okay. Sabi ko nga po, no, ang hepatitis po kasi is asymptomatic mostly. 90% po.
2: Wow.
3: Asymptomatic
2: ito
3: po
2: yung
3: sila.
2: Nakakatakot na part. Eh.
3: Oh. Yes po. Pwede po siyang magsimula sa isang flu-like illness.
2: Laknat,
3: pananakit ng katawan, pwede rin po siyang maka-experience ng mga pagsakit ng tiyan. At pag po napunta na po tayo dun sa cirrhosis or sira na po yung atay natin, dyan na po papasok yung classic na nakikita natin sa may mga hepatitis patients, which is yung jaundice or yung paninilaw.
2: Nagyellow
3: po siya. Tapos, pag po advance na yung disease niya, usually po, makikita po natin yung mga telltale signs of cirrhosis, gaya ng pagmamanas or paglaki ng tiyan, pagkakaroon ng tubig sa tiyan. Ito po yung tinatawag nating ascites. At makikita rin po natin yung mga engorged na veins or ugat sa ating tiyan po or sa pusod. No? Yun po yung mga telltale signs of liver cirrhosis. At pwede po, yung pinaka nakakatakot po kasi, Kapag po yung toxins, alam naman po natin, ang liver po natin, siya po ang organ natin na nag-filter ng nutrients and ng toxins. So, pag po yun pong toxins ay umabot po sa utak, ito po yung tinatawag nating hepatic encephalopathy o nawawala na sa wisyo ang mga pasyente at pwede po syempre ikamatay po ng mga patients po natin.
2: Okay, nakikita ko na Doc eh, yung miss kung saan nanggaling, lumalaki yung tiyan. Mga mahilig mag-beer, lumalaki yung tiyan. So akala nila, ang rason lang is yung panginginom, pero they're prone to it pala. Sino pa Doc yung mga ano dito, yung mga actress, greatest, great actress doon sa hepatitis?
3: Okay po, thank you sir for asking that. So yun pong mga priority po natin, of course, is actually general population. Since
2: pareho lang eh, no?
3: Nabanggit ko nga po na ang Philippines po ay highly endemic country for hepatitis. Kaya po kailangan po sa atin pong mismong sarili, magpa-test po tayo for hepatitis B. Yan po ang ina-advocate namin. Sa lahat po ng mga pasyente, kailangan po sana mapascreen po tayo for hepatitis B. Kung magta-target naman po tayo ng mga high-risk population na tinatawag, andyan po ang mga persons injecting drugs or mga pinagbabawal na gamot po, no? Mga incarcerated persons po natin, persons deprived of liberty, ang may mga...
2: dahil sama-sama na sila doon.
3: Yes
2: parang
3: po,
2: okay.
3: Parang living in enclosed spaces. Uh-huh. And meron din po yung mga men having sex with men. And yun po, no? Yun yung mga high-risk populations natin. And of course, wag po natin kakalimutan ng ating mga pregnant women. Kailangan po ma-screen po sila as early as first trimester po para po mabigyan po natin ng time ang ating mga doctors na i-determine kung kailangan bang maggamot ni mommy para po hindi po mahawaan si baby. And of course po, syempre kung ma-detect man po na mayroong hepatitis B si mommy, ang kailangan lang po talaga is mabakunahan po si baby at mabigyan po ng antibodies or yung tinatawag nating immunoglobulin.
2: Okay. Ito Doc, kwentong barbero to ah. Kasi marami nagsasabi yung mga razor pwedeng makaano sa'yo, mahawa ka. O pag inaahit yung sagupit mo, ganun.
3: Okay,
2: totoo
3: po
2: ba yun?
3: There's a truth in that, sir. No? Yes po. Since hepatitis B virus can live outside the body for more than 7 days po.
2: Ang tagal.
3: Medyo matagal,
2: matagal
3: po.
2: Oh.
3: Kaya po, always po make sure na yun pong inyong mga razors,
2: pag magpapagupit,
3: nail clippers po, no? Hindi naman po kayo siguro nagsishare ng toothbrush.
2: Hindi natin alam. Sa mga mag-asawa pwede.
3: Ayun po, no? Kailangan po mag-ingat po tayo. Kailangan po, yun pong ating mga manicurista, mga parlorista po, dinidisinfect po nila yan before po.
2: So, simple disinfection lang naman,
3: yes,
2: Doc, babad sa
3: before po
2: na
3: nila gamitin sa iba pong tao.
2: May percentage ba ng alcohol na mabisa sa pag-disinfect?
3: A 75% ethanol alcohol,
2: it's okay,
3: would do po. Yes,
2: okay,
3: po.
2: Pero kapag untouched, parang for 7 days, mag-exist dun yung virus.
3: Kaya nga po.
2: That's
3: eh
2: weird.
3: Although very low naman po yung chance na mag-ganun po. Kailangan pa rin po kasi enough yung blood na
2: okay
3: po dun sa ano. May
2: mga
3: certain,
2: may certain mga details din. Hindi lang basta-basta ganun.
3: Yes po. Pero okay, better to be careful po, syempre.
2: Okay. Doc, ngayon, ito importante. Saan pwede magpa-test at libre ba ito? Eh, mga unang tanong eh. Okay.
3: Oo nga po. Ang hepatitis B screening po ay libre. Ito ay confidential din po at ito po ay voluntary, no? Hindi po namin kayo pinipilit, pero sana po sa para sa inyong kalusugan.
2: Doc, bakit bawal pilitin? Ipilit na natin. Pwede ba 'yon?
3: Syempre sir, it is still a confidential matter.
2: Oh,
3: kaya
2: yes,
3: kailangan po namin ng inyong pahintulot para po matest po kayo.
2: So it's different. Meron tayong mga programs na we go to schools, barangays, pero for this one we don't do it. Like
3: we don't
2: free
3: do it
2: test
3: routinely po.
2: Okay.
3: Kaya kailangan pa rin po ng consent, no? Pero libre po ang test. Sa atin pong Tarlac Provincial Hospital, meron po kaming social hygiene clinic doon. Mm-hmm. I'm from there, TPH Cares po. Shout out sa mga kasama ko dyan sa TPH Cares.
2: Ma'am Dayan, good morning.
3: Hello po. Ma'am Dayan, Ma'am Helen, no. Libre po ang testing po for hepatitis B sa amin po.
2: Okay, no? Kunyari na test na.
3: Sigurado po kayo na ito ay confidential at ayun po, libre po.
2: Ang problema kasi, Doc, daw, kapag confidential nga, pero lahat kayo nakapila doon, nagtitinginan, alam nila, o ikaw din, gano'n, mga gano'n. Diba? Sandali lang, ngayon yung nakapartner ko nung minsan, mga gano'n.
3: Hindi naman po nila alam, diba, kung ano po ang tetest
2: natin. Oh yes, of course, hindi naman manalaman yan. Doon nakakatakot eh. I think we still have that culture na ayaw mo ng chismis. Kasi chismoso at chismosa karamihan pa rin.
3: Yan po ang pinaka problema po natin, ang stigma na tinatawag.
2: The stigma.
3: Kahit naman po sa lahat ng mga sexually transmitted illnesses, nahihiya po ang ating mga kababayan.
2: Correct.
3: Na magpa-test po dahil po iniisip nila kung ano ang sasabihin ng iba. Pero ang sa tingin ko naman po, kailangan po is isang tabi po natin yung isipin ng iba. Ang priority po natin ay yung kalusugan po natin.
2: Exactly.
3: Kung meron po kayong nararamdaman na, kailangan nyo pong magpakonsulta. At isa lamang po ang paraan para po mapatunayan po na meron tayong hepatitis B ay yung magpa-test po tayo.
2: Marami kasi sa atin iniisip, what you do not know won't hurt you. Parang mga ganun, di ba?
3: Ignorance is bliss.
2: Ignorance is bliss. Mas madali kapag hayaan ko na lang, mawawala din yan. Doc, ito, mahalagang tanong pa rin. Is it curable? O yan, na-test ka na. Is it curable?
3: Unfortunately po, wala pa rin pong cure ang hepatitis B. Once you have, once you have the infection po, may forever po, lifetime na po na meron kayong hepatitis B sa blood.
2: Yun ang masakit. But, may forever nga hepa pa, no?
3: But po, it is manageable po. Mm-hmm. No? Meron po tayong mga antivirals, no, na binibigay po. Although hindi po siya kagaya ng HIV na kailangan po lahat ay ititreat, no?
2: Ah, okay.
3: Opo, ang mga treatment eligible lang po or yung pong pwedeng mag gamot po ay yung mga persons po na meron pong cirrhosis na. So, dinedetermine po namin yan through blood tests, imaging, like ultrasound, or yung pong, kung alam nyo po yung transient elastography, yung fibroscan po na tinatawag, para din po siyang specialized na ultrasound para po ma-determine kung may cirrhosis na. And then, we offer po yung treatment po, which is same din po sir sa testing. Free din po siya.
2: Libre siya.
3: Libre din po.
2: Okay. Doc, sa mga pagkain, may mga ano ba, may mga bawal?
3: Gaya po na nabanggit ko kanina, hindi lang po kasi hepatitis or virus po ang nagko-cause ng liver damage. Meron din po ang alcohol at yun pong fatty liver or metabolic liver disease po, no? Kaya po, sa mga clients po natin na mayroong hepatitis, kailangan po iwasan na po nila ang pag-inom ng alak at pagkain ng mga matitibang pagkain.
2: Ito, Doc, ah, did you know? Nakakaon magkano, di ba? May pag-ganun pa ako, di ba? $8.5 billion ang nangwala, okay, sa alcohol industry because of that Generation Z. Which is a good sign. Ang mga bata ngayon, hindi na ganun na manginom katulad ng mga age namin. Galing, no?
3: Okay. Is that a good sign, sir?
2: Commercial. Oh, kasi mas coffee drinker sila.
3: Oh, yeah.
2: Nung dumating yung coffee nga, we never understood why. Di ba? Bakit kape? Bakit kayo manood ng banda or play music and disco houses na drink? Anyways, commercial lang yun.
3: Tsaka matcha ata eh.
2: Matcha, di ba? Okay. Anong klase yung mga test na ginagawa ba ito? Is it different for every strain?
3: Yes.
2: Iba-iba rin.
3: Iba-iba rin po ang testing. But it all starts po with screening. No,
2: just, so screening lang
3: just,
2: muna?
3: Just a pinprick po. Just a few drops of blood. No, and then 20 minutes after, you would know your status na po. So yun po yung ating available na test. Mga screening test po. And then of course, we would request for other exams po, like yung mga laboratory test po, blood extractions po, and yung imaging po, yung ultrasound po.
2: Ito, Doc, paano, is it possible naman din na I have Hepa A at the same time meron din akong E, parang combination of all these things, may mga ganun ba?
3: Pwede naman pong mangyari, pero napaka malas yun naman po kung meron
2: ganun. Ah, talaga? Pero possible?
3: Po, possible po. Actually po, B po is usually co-infection with hepatitis D. No, pero madalang lang po kami kasing nagsiscreen for hepatitis D. Eh. So,
2: yeah. What's the reason, Doc?
3: Hindi po masyado available yung test for that.
2: Ah, yung test mismo. Mahal ba ito?
3: Sa mga higher centers na po kasi siya available. Tsaka yun nga po, yung pinaka-public health concern po kasi is hepatitis B and C. Kaya po, sila po yung mga may readily available na test po sa ating mga hospitals.
2: Actually, parang masikat yung B, Doc. Eh. It was just so recently na meron palang C.
3: Apo, hepatitis C naman po, same din po siya na blood and bodily fluids po yung kanyang infection. But the good thing about hepatitis C po kasi is it's treatable po.
2: Yun, treatable yun.
3: Yes po. Treatable po ang hepatitis C. Kailangan nyo lang po ng 12 to 24 weeks of yung gamutan po, ang mga antivirals.
2: Okay.
3: And then usually po, nagde-determine po kami ng ko-compare po namin yung initial nyo po na viral load tapos after nung 24 weeks. And most of them po acquire po na magiging undetected yung virus after nung antiviral po nila.
2: Undetected na nawala na siya o nagtatago lang siya somewhere?
3: As in undetected po siya.
2: Okay.
3: Kaya po, yun lang, medyo may challenge lang po sa gamot sa hepatitis
2: Mahal.
3: C. Hindi po siya readily available sa ating mga hospitals.
2: Doc, may alam ako
3: ano
2: kung
3: yun?
2: Saan mura ang gamutan ng hepatitis. Yung mga gamot. Hindi ka, mayroon akong kilala kasi, she's one of the best treaters of Hepa C sa Vancouver. She's a friend of mine. Shout out, sino ka man. Okay. Ang sabi niya, yung gamutan doon is really, really very expensive.
3: Yes.
2: Pero they get it from India.
3: Mm.
2: Oo, na mas mura daw doon. Sabi nga, gusto mo tulungan kita if you know a doctor. Parang, ngayon ko lang naalala. Doc, pwede pala natin gawin yun, no? We could get resources from other countries na doon mura lang. As in, parang ganito pa nga eh. Parang $700 compared to $4,000, parang mga ganun presyo.
3: Although if kailangan na kailangan naman po talaga, merong ways po ang ating mga network of hospitals through the Department of Health po na kung may available po from other hospitals, pwede naman po.
2: Oh, yun mga okay. Ang TPH naman ganyan din.
3: Oh, po. And meron naman po tayong network of hospitals po na pwede nating hingan ng mga medications if kailangan po.
2: Okay, ayun yung okay. Kasi minsan, Doc, baka napapasukan ng mga capitalist eh. Alam mo yon na it's ready but then alam mo yon may mga ganong anyways. Okay, Doc. Paano, Doc, kung hindi naman siya na-treat? It's
3: okay.
2: Left untreated. Ano mangyayari sa iyo? You're gonna die immediately. Alam na natin nagko-cause to cirrhosis and other diseases.
3: So ayun po no. If you have po hepatitis B and have signs of cirrhosis na po or kung may family history po actually ng liver cancer, mahalaga po na mag-start po tayo ng treatment.
2: The hepatitis is not hereditary pero possible na yung liver mo na namana mo sa family mo is prone to it?
3: Yes po. No?
2: Or
3: yun nga po, family history po kasi
2: iba, it's important. Iba
3: yun
2: eh.
3: Factors din po kasi
2: may factor
3: yung
2: din yun.
3: Cancer. So, if meron din po kayong viral na component, mas mataas po yung chance nyo na magkaroon ng hepatocellular carcinoma or liver cancer. Kaya po mahalaga po na ma-start po kayo ng treatment. Pero sabi ko nga po, karamihan po ng mga clients po natin, asymptomatic po sila. Actually, hindi po sila eligible for treatment kaagad. So, may mga treatment eligible po. Ito pong mga to, in-advise po natin na mag-monitor po tayo. So, ano po ibig sabihin ng monitoring? For the next 2 years po kasi na once na ma-diagnose ang isang hepatitis B client, every 6 months po, nagpapa-laboratory test po tayo.
2: Ulit?
3: No? Opo. Okay. Non-invasive test po naman, minimally invasive, mga tusok lang po kasi, para po ma-check natin kung may cirrhosis na yung liver.
2: May tanong ka agad, Doc, gaano ka tusok? Kala nila malaking injection ba to?
3: No, ano lang naman po, konting dugo lang po. Just like your usual na blood chemistry.
2: Ah, okay, ganun lang.
3: Check po natin yung platelet count ninyo, yung liver enzymes po, no, yung SGPT, SGOT. Familiar po kayo siguro doon sa mga test na yon. Tapos, yun po, may kinocompute lang po kami para ma-determine kung nagde-develop na po ba kayo ng early signs of cirrhosis or not. And then po, pag after 2 years, kung okay naman po yung laboratory test nyo, every year po, nagpapa-consult po kayo sa amin para po ma-check natin kayo regularly.
2: Yun yung dapat?
3: Yun yung dapat po.
2: Pero yung hepatitis, Doc, can it just be inside your body for decades?
3: Yes po. Marami po ang namumuhay naman po ng normal na hindi po nila alam na nagkaroon po pala sila ng hepatitis B. Kasi nga po, mostly are asymptomatic po.
2: So, pwedeng nag-heal na rin siya by itself.
3: Pero po kasi kapag po nagkaroon na tayo ng complications such cirrhosis and liver cancer, medyo mahirap na po siyang i-manage noon. Kaya po, ayaw po natin mangyari yun. Once po na ma-diagnose po tayo with hepatitis B, gusto po natin closely monitored po tayo.
2: Okay. What are the other diseases, Doc, na parang pangit na kombinasyon pa nito? Meron ka ng hepa, tapos meron ka pang comorbidity. May mga nangyayari bang ganun? Or it was actually caused by the hepatitis then or whatever it is you've got. Ganun ba? May ganun ba?
3: Gaya po na sinabi ko kanina, pag po may hepatitis po, no, yun pong mga other comorbidities like yung alcoholic liver disease or cirrhosis po is actually detrimental po sa health po. Mm-hmm. Kaya po, yun, no, yung kung ano pong comorbidities po, of course, nakaka-complicate po yan sa taong may hepatitis po. Kaya ayaw po natin na mangyari po yung mga yun.
2: For example, nagkaroon na ako ng A and E, tapos nag-heal na ako. Prone ba ako for the other types?
3: Kung ano po yun, sir, acute po, no? Yung pong bodily or yun pong, what do you call this? Yung pong contaminated food, no? Or fecal po. Kung may mga certain practices din po kasi kayo na risky, no, pwede din pa yung maka-develop or makakuha ng hepatitis B and C.
2: Pero wala namang correlation na dahil nagkaroon ka na. O, kasi Doc, marami, ito tingin ko, we have to do something about this. Marami tayong mga kainan sa labas.
3: Mm.
2: Kasama na dyan yung mga turo-turo, yung mga ambula, yung mga ganon. Hindi na natin, fishball. It's part of the culture. It's cheaper. It's fine. Pero hindi natin masabi na lahat yan malilinis, right? Okay, sa kagustuhan natin magtipid, pero mahal na rin, ha? Kumakain ka ba ng ambula, Doc?
3: Oh, naman.
2: Kasi, di ba, parang meron yung maaayos, meron yung di mo na alam yung preparation. Di ba, hindi ko alam kung we do something about it na meron tayo mga guidelines for this. Although we don't go out naman and alam mo yan, sigurin lahat ng mga turuturo na to.
3: Buti, diba? Sir, nabanggit niyo po yan, no? Kasi ang pinagtataka ko po, although I'm sure yung pong ating mga food establishments, they pass through
2: meron naman pong
3: mga ano po yan, mga sanitation na license po, no. Hindi ko lang po gets is yun nga, sa karamihan po ng mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas, ang lagi po nilang kinukuha na test po is hepatitis B kahit na sa food industry siya.
2: Oo nga.
3: So dapat hepatitis A man yung pinapatest nila, no. At marami po tayong mga kababayan na minsan nade-deny ng work dahil po nagpo-positive for hepatitis, no? Ayun po, yun ang nakakasad po sa atin na mayroong discrimination din aside from the stigma.
2: Pero simple lang sana siya, di ba? At normal siyang mangyari dahil nga yung mga kinakainan natin sa kagustuhan natin magtipid, di ba? Mga ganun ba,
3: Kaya to? Nga po. Oo. Ang base po sa mga discussions namin, ang isa lang po na bawal po na profession na magkaroon ng hepatitis B ay yung mga surgeons. Kasi yung nawawala, na hindi mo nakikita yung kamay sa operating field. Eh. Minsan napupunta sa abdomen. So, pag may mga cuts or tears yan, yun lang yung pinaka-high risk na job na hindi pwede magkaroon ng hepatitis B. Pero the rest po kasi, dapat wala pong discrimination sa...
2: Yun ang masakit.
3: Kaya nga po.
2: Alam niyo ba, Doc, na ang pagiging chismoso at chismosa ay addiction din? Doon nang gagaling yung discrimination eh. Dahil pinag-usapan na ng lahat. Okay, ingat po kayo.
3: Imamarites na nila.
2: Imamarites na. Yun yung mga nakakatakot pa bukod doon sa mga gantong sitwasyon.
3: Pero hopefully po, sana sa ginagawa po nating ito, no, mabawasan po yung stigma at discrimination. At maging aware po ang mga kababayan po natin na ito pong hepatitis ay namamanage po at hindi po siya nakakahawa kung saan-saan man po, no, na sa hangin or sa mga pinagkainan pong
2: so may bodily fluids na exchange.
3: At least for hepatitis B po, no?
2: So, can I hug someone with HEPA?
3: Yes po.
2: Ganun kasimple.
3: Opo.
2: Pwede ko ba siyang i-date?
3: Yes po.
2: Okay, dahil mahal ko siya. Doon pa mapasok yung mga yun, Dok, eh. Huwag kang pumunta rin kasi mukha siyang yellow. Parang
3: baka naman po yun yung worry nyo, no? Na sa mga, of course, yung may mga, kung meron po kayong mga casual partners, no? Kailangan nyo po kasing ma-determine yung status nyo po. Kung negative po kayo or non-reactive po kayo. At ibig sabihin po nun, may probability or nabakunahan po kayo, nakompleto nyo po yung vaccine nyo nung bata kayo.
2: Mm-hmm.
3: No? Ang vaccination po provides lifetime protection, lifelong protection.
2: Minsan lang ba yun, Doc?
3: Ang first dose po sa bata and then actually 3 doses po yan, no? 3 doses po sa bata yan. I'm not sure na po dun sa ating schedule, pero libre po yan sa ating mga health centers, no? And if ever po sa mga adults po kasi usually sa mga nagtatrabaho sa medical field, kailangan pong ma-check yung status po nila and then po yung titer po nila, antibody titer.
2: Mm-hmm.
3: Kung mababa po yun, kailangan po mag-booster shot sila. Kasi po...
2: So booster shots
3: yes
2: na rin
3: po. Yun. Kasi po yun pong ating field po, no? Sa medical field po, it's highly... at risk po sa mga needle stick injuries, sa mga blood contamination po. Kaya kailangan po ma-protect po natin yan. Pero yun po yung once na ma-vaccinate po kayo, it offers lifetime protection po. So yun din po ang gusto natin na paigtigin po yung ating vaccination drive po.
2: No, sana so doon nag-start?
3: Yes po.
2: Kasi meron ba tayong fight for wala, zero hepatitis year? May mga ganun
3: yes
2: ba doon?
3: Yes po. So,
2: meron din.
3: Kasama po siya sa ating mga global parang goals. No,
2: from vision.
3: The, yes, WHO na maging hepatitis free Philippines by the year 2030. Yes po. Ano na ba tayo ngayon? 2026.
2: May 4 years pa kayo kung gusto
3: still
2: nyo humabol.
3: Still have 4 years to go.
2: Kung gusto nyo humabol.
3: Para po, ano, yun nga, mabawasan na po ang pagkakaroon ng complications like cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Kaya, kailangan po magpa-test tayo ng hepatitis B.
2: Okay. Doc, may mga myth pa ba na gusto mong idagdag na sana mawala na?
3: Saan?
2: About hepatitis. Oh.
3: So, hepatitis, yun po, no, na sa mga alcoholic lang po siya nakikita.
2: Hindi totoo yun?
3: Hindi totoo po yun. Kasi sa atin pong bansa, is mataas po yung ating prevalence. No? Mm. 1 in 25 Filipinos, sabi ko nga po kanina. Kaya po, yun nga. At syempre, sana po wag silang matakot, no, na magpa-test po, malaman ang kanilang status. Dahil, andito naman po kami para po i-guide kayo sa inyong journey po sa health po ninyo.
2: Sana, Doc. Kasi konti na lang superheroes ngayon eh. Diba? Nababawasan. Hindi ko alam. Nagiging chismosa na rin yata ang iba. Anyways, Doc. Yung mga mahilig kumain sa labas o kaya yung street food. Diba? Ano yung mga pwede nating ipabilin dyan? Pati sa mga nagtitinda mismo. Ano po yung pwede yung ibilin dyan, Doc?
3: So, yun po, no? To combat naman po yung mga hepatitis A, yung NE, yung mga vowels po na orofecal, sana po sa ating mga food establishments is mapasan nyo po yung sanitation protocols po natin at iwasan po natin yung pag-re-dip po sa mga dipping sauce natin.
2: Oo nga, kasi yung kultura, Doc, kukunin mo yung fishball, kanya-kanyang babad sa isang parang container lang.
3: Opo.
2: pwede kayang gawin nila may faucet ng konti na maliit para i
3: yung mga dispenser,
2: dispenser
3: po. That would be hygienic,
2: diba?
3: Sir. Yes po.
2: Oh, di ba mas okay 'yon? Oh, yung po mga si Mamang Mangfishball na suki namin diyan sa TPH. Sana pwede ba nating gawin 'yon? Can we
3: sana
2: like
3: po.
2: Oh, di ba? Simple lang.
3: Maganda pong project 'yan ng sanitation.
2: Oo nga. Tas inan lang din naman sila. Mm. So dapat may dispenser, no? Mm. Ninanawagan po kami kay ilan lang po sila? I mean, it's tulong mo doon sa nagtitinda. At the same time, oh, syempre, mas maganda para sa atin.
3: Yes po.
2: Okay, Doc. Ito pa, hindi ko to i-announce. Ah. Mm. Naisip ko lang, and it bothered me. When I was in Coca-Cola, I was working there. Of course, it was one of my assignment is to check the water. Or may mga nagpapasuyo ng mga fast food to check yung water nila kung safe ba for yung Coca-Cola nga. Kasi yung Coca-Cola, may water yan, may oxygen, may syrup. Kung pwede sila yung vendo machine. Okay. Meron isang food establishment dito na kilalang kilala. Hindi ko nababanggitin. Pero hindi pumasa. But it has been working for 5 or more years na. Doon ako nagtataka. Sa amin, hindi siya pumasa. Pero somehow they got a license for operating. Yun yung mga nakakatakot, Doc, eh. So yung water nila, it's not really
3: baka
2: pasado.
3: Oh,
2: hindi pasado. I don't know. Sana hindi naman sa tubig din ba, Doc, dumadaan 'tong mga ganito or what, may a certain virus or bacterias ba na sa water natin nakukuha despite the fact na hinahaluan na to ng iba't ibang mga chemicals?
3: Mostly po siguro kung hindi siya nakapasa sa water analysis, may mga coliform bacteria po yung nag-fail. So usually mga ganun po.
2: Eh hopefully yung mga bacteria sinasabi nila, maybe good bacteria perhaps. May mga ganun ba?
3: Hindi po, sir, eh.
2: Walang ganun, eh, no? Sabihin ko na yata pangalan niya.
3: Ayun po, no. So, yun po. Kailangan maging maingat pa rin po, no. At syempre, it all starts po with knowing your status po, syempre.
2: Yun, okay. And of course, yung 2030, it is possible.
3: Yes po.
2: O, kayang-kaya nito.
3: Kakayanin.
2: Kakayanin. Doc, ilan lang kayo din dyan, eh. Diba? Kayo yung mga rare
3: na,
2: eh.
3: Nationwide naman po ito, no. So, nationwide na ano po ito, effort.
2: May vision ba tayo, Doc? Kasi meron tayong mga LGUs din. May mga barangay health workers din tayo.
3: Yes po. Ang
2: kagandahan po. We're serving 1.7 million Tarlaquenos. I don't know yung statistics.
3: Ang kagandahan po sa atin, napili po tayo ng UP Manila.
2: Wow,
3: ng National
2: okay.
3: Institute of Health, wow, po. Okay. Na maging pilot site po ng kanilang STITCH project. So, it aims po na mapaigting po yung screening po at treatment, diagnosis and treatment ng ating mga Tarlaquenos who have hepatitis B infection po. So, nag-start po kami sa Tarlac City, sa Tarlac Provincial Hospital po, with Concepcion District Hospital. Shout out
2: okay,
3: sa mga
2: wow.
3: taga Concepcion District Hospital. Uh-huh. And sa Moncada po. And now po, we're planning to expand, no, sa La Paz po and sa Camiling.
2: Nice.
3: Opo, kaya po,
2: so far, Doc, ilan na yung na-cover natin, eh, more or less, yung population?
3: Sa project po, we were able to screen na po yung mga treatment po na undergoing treatment po, almost 200 po, no, across the province po.
2: Wow.
3: Yun, no? So, maganda po, no, usually, kasi pag nagpupunta po yung mga patients, di ba matagal po yung diagnosis nila, minsan nawawalan na po sila ng gana magpa-check. So, ginawa po natin na pinabilis po natin yung diagnosis into 1 to 3 days po. No? Kaya po, mas madami pong nakakapagpa-check up po na may hepatitis B. No? So, sana po is magpatuloy po yung program natin. At yun nga po, supportive naman po ang ating local government, no, sa ating pong mga projects po. Kaya,
2: and of course, dapat
3: po
2: lahat ng Tarlaquenyo, Doc, is
3: opo,
2: susuporta dyan.
3: Mm-hmm.
2: Get tested.
3: Yes,
2: importante yun.
3: Opo.
2: Okay, meron pa tayong mga babatiin, Doc. Ako binabati ko po ang Joe S. Rizla at ang Gloria Sessions. Nagpapabati sa akin kanina. Baka makalimutan ko, eh. Okay. So, Doc, tingin ko, there's still something na we need to heal as well. Yung stigma nga. Yun yung nangunguna lagi. Kumbaga parang nag-choke sa atin for these programs. Napakaraming programa ng Tarlac Provincial Hospital. marami tayo na aminin man natin o hindi, ay mga batang TPH tayo. Karamihan sa atin ay ganyan. Siguro, more than 70% of Tarlacenos are TPH babies. Kung pwede man tawa, batang TPH, di ba? I think yung kailangan natin gamutin now is yung paninira. May mga ganun eh. May mga lumalabas ng mga chismis na addiction din yan eh. Sa mga social media, sinisiraan yung mga programa natin ganito. And that's the saddest part of it. Imbes na yung 2030, baka maging 2031 yan dahil sa mga chismoso. di ba, Doc? Ito, na-comment ko lang ito. Kasi this is what I see from social media. And yun, Doc, yung pong part na hindi to sapilitan. Okay, nauuso ngayon yung salitang, can we bend the law? Mga ganun ba? Meron bang way, Doc, na pwede natin ipilit ng konti so we could make the 2030 vision earlier?
3: Well, pwede bang po, ganun? Kailangan pa rin po kasi voluntary ang testing.
2: Pa rin.
3: No? But we are trying our best po ang anyong mga doctors po, nurses, no, healthcare professionals are trying their best to encourage you po na magpa-test po, know your status. In-encourage din po namin kayo through awareness, mm-mm, no, para ma-address po yung mga doubts and fears po ninyo na yung pong sakit na to ay manageable po, libre po ang diagnostics, ang treatment po to some extent po, no.
2: Oo,
3: libre
2: nga
3: naman po. So ayun po ang ginagawa lang po namin, ang best po namin para po ma-offer po itong mga services sa inyo. So, ayun po, sir.
2: And I think, Doc, it's a social responsibility. As an individual, I have to get tested kasi responsibility ko yan sa bawat, sa kapwa ko eh.
3: Yes po.
2: Tingin ko yung mga nakakalimutan natin. Okay, meron po mga nagpapabati rin. Binabati ko po si Bojo ng Utah, USA at ang Converge team, si paring Dennis, si paring Mike. Binabati ko kayo ng good morning. Doc, mga last few words, mga bilin, and mga panghikayat para naman itong 2030 vision na zero hepatitis would be feasible and possible for Pilipinas.
3: Ayun po. This coming July 28 po, samahan niyo po kami mag-celebrate po sa buong mundo ng World Hepatitis Day. Ito po ay naglalayon na mapalaganap po ang awareness sa sakit po na hepatitis B, na ang Pilipinas po ay nabibilang sa highly endemic countries. Kaya po,

0: ng ating hepatitis B status. Alamin po natin ang ating status. Ayun po. Maraming maraming salamat.
1: Sir, kailan doc yung kailan siya pwede magpa-test? May certain days ba? May certain time?
0: Bukas po ang Tarlac Provincial Hospital Social Hygiene Clinic, ang TPH Cares po. Monday to Fridays po yan. Mm-hmm. 8 a.m. To 3 p.m. po kasi ang testing.
1: Ulitin natin, Doc. Ano po?
0: Monday to Friday, 8 a.m. to 3 p.m. po.
1: To 3 p.m. So, mahaba yung window time
0: yes,
1: yan.
0: Yes po.
1: Dire-diretso yan.
0: Apo.
1: And of course, ito yung para matest lang.
0: Apo.
1: Oh, the treatment
0: for
1: is different.
0: Po.
1: Screening is libre.
0: Apo. Once na ma-screen naman po kayo, ililink to care naman po kayo agad sa ating mga healthcare professionals po. No.
1: Oh, okay, wala pong ano yan, non-disclosure yan. Walang makakaalam yan.
0: Opo, it's free and it's confidential.
1: Confidential yan. Plus, ang alam ko, Doc, we also offer yung mental health sessions muna.
0: Yes,
1: parang
0: po.
1: Counseling.
0: Counseling.
1: Importante yan.
0: Opo.
1: Doc, pag kailangan ng volunteers, baka pwede akong sumama dyan na counselor pa rin.
0: Sige po,
1: kasi
0: sir.
1: Hindi na ako nag-work ngayon eh. Binabati ko po yung Tarlac Drug Recovery Clinic. Namimiss ko rin kayo. Kahit di nyo ako namimiss. Okay. Doc, mga babatiin.
0: Binabati ko po ang aking pong mga kasama sa Tarlac Provincial Hospital, ang aming medical director, Dr. Arsenio Reyes.
1: Doc Archie, good morning!
0: Hello po. Ang aming pong chief of clinics po, si Doc Kath Pascual, ang aming chairman po sa internal medicine po, si Dr. Christina Pascual po. Hello po. At ang aking pong mga kasama po sa internal medicine department, mga residents po, no? At kasama po sa TPH Cares, no? Yung hello po sa aking team. Ayun po. And then, nagpapabati din po ang aming team sa Tarlac Provincial College. Are you aware, sir, na meron na po tayong Tarlac Provincial College?
1: Hindi!
0: So, meron
1: bago
0: tayong,
1: yan!
0: Okay. Opo, so, meron po tayong community college po. Very soon, hopefully.
1: Wow! Okay, congratulations sa mga program natin.
0: Yes po.
1: Meron pa, Doc?
0: Yun lang po.
1: Okay. Let's wrap it up a little. Bit. Okay, tingnan lang natin kung ano yung mga natin ngayon. I think there are silent killers sa society ngayon eh. Bukod dun sa mga sakit na we're not aware of, bukod dun sa mga programang nandyan na, pero ayaw nating pansinin, ang main silent killer perhaps is our mental health. Ito yung mga ayaw nating mga aminin sa ating mga sarili na merong stigma na nangyayari. Lagi natin sinasabing stigma, pero yung stigma na yan, sa atin din nangagaling lahat yan. It's really hard to cure that or to heal that. Marami tayong mga addiction tulad ng chismis, fake news. We stop being kind to one another. And I think if we, that's the missing link. Kapag na-heal na natin yung sarili natin and we start again to be humans again, at para maging mabait tayo sa bawat lahat, that's the perfect time lang na lahat ng mga programa natin, lahat ng mga vision na naumpisahan pa nung panahon ni Aping Yap.
0: Yes po.
1: Former Governor Aping Yap na napunta kay Victor Yap, former governor. O ngayon, pinagpapatuloy din ng ating mayor, Susan Yap, at ang ating governor na Christian Tel Yap. Okay, di sana wag na nating mas madali lahat at pangtarlak naman itong TPH. At ilang years na po ito, Doc?
0: Ang alin po, sir?
1: Ang TPH?
0: 103 years na po.
1: 103 na! Parang ang bilis. Parang nung nag... Hindi, ilan lang yung panang 100 na, excited lahat eh. O tapos bigla 103 na, lumampas na.
0: Yes po.
1: Nakalimutan ko na, ang bilis ng time. Ang bilis din ng time kasi 5 minutes po. And then, 8 minutes pa before 10 p.m. Doc, may mga ano ka pa? May mga gusto kang banggitin o sa loobin?
0: Ano po?
1: We have 8 minutes.
0: Shout out na lang po sa aking mga batchmates. Nakikinig sila ngayon.
1: Ah, mga batchmates mo?
0: Opo, sina Dr. Sarah Rivera, Doc Janelle Dion, and
1: Doc?
0: Dr. Sherry.
1: You're still young.
0: Alcantara.
1: Oh,
0: 33 na po, sir.
1: 33? O ilang taong ka nang nandyan sa TPH?
0: 5 years na po.
1: 5 years na rin?
0: Opo.
1: Oh, matagal na din.
0: Opo.
1: So, how is it? I mean, it's public service, so it's a different route.
0: Yes,
1: probably
0: public
1: may mga,
0: health po, yes.
1: Meron kang mga kapwa doctors din na nasa private hospitals, their own clinic, or baka may sariling ospital.
0: Yes,
1: so
0: po.
1: How does it feel, Doc, na kasama yung public service?
0: Siyempre po, napaka-fulfilling pa rin po na makapag-serve po no, through yung mga free consultations

0: and health advice po, no. So ayun po, nasimula naman po kasi tayo diyan sa ano, sa training po sa ating sa Tarlac Provincial Hospital. So maganda po na napagpapatuloy ko po yung service po.
1: Ibang feeling. Marami kang pera, doc. Ano lang?
0: Hindi po.
1: Okay. Pinakasimple yun eh. Maraming pera to kasi nasa PPH siya. Maraming ipon na to. Maraming minana na mga lupain galing kay papa. May mga ganun ba, doc? Okay. Ganun yung tingin ko kasi sa mga doctors natin sa TPH, no? They're very simple. Tapos puro po, ano eh, puro public service ito. And I would imagine yung influx ng mga pasyente, makukulit yung mga yan. Lahat worried yung mga yan. Lahat iniisip yung pamasahe after pa-check up.
0: Oo po. Yun lang po hindi namin ma-provide, sir, pamasahe.
1: Doc, may sasakyan ka naman. Pwede mo isa-isa. Lahat hopefully, po na. We could get there. Kung sa meron tayong mga stops na, okay, yung mga taga papuntang mga bandang Gerona, Magpanorte, meron lang tayong makater lang natin for a few. And I think that's a difficult task as of now. Dahil nga sabi ko, mas importanteng ma-heal muna natin how we treat each other. Meron kasi yung mga, hindi naman totoo yun, mga ganun ba? Hindi naman totoong libre. May mga ganun, di ba? Inuulit po namin, libre po ang Tarlac Provincial Hospital. Kung meron mang gastos, ayun yung pamasahe. Kung meron mang gastos, ayun yung mga gamot na not probably available at available that time. Diba? At kung meron mang gastos, we find ways. Nandyan po ang governor's desk, yes, at saka yung mayor's desk, yes, para po makita natin yung mga kailangan na pwede pa nating i-provide sa mga deserving din naman. Well, lahat deserving eh. To get the access eh, di ba? Na ganun. Yung iba kasi, nabalitan ng badlock, meron pa nag-video eh. Ito yung servisyo kanya. Sandali lang. Di ba? we're catering to 1.7 Tarlaqueños. Million! Ganyan po karami yan. So, TJ Espinosa po, na bumabati sa inyo. Ay, nawala yung ulan! Kailan ka babalik ulan? Magkaiba kami ng oras itong nasa ano. Pero we still have next Friday naman. And every Friday po, please tune in sa Usapang Mayap na dala po sa inyo ng Tarlac Provincial Hospital na nagmamalasakit at patuloy nagbibigay sa inyo ng kalidad na serbisyong medikal. Ngayon lang po natin masasabi na ang doktor ng mayayaman ay doktor din ng masa. Okay. So, goodbye. Ay, goodbye tuloy. Good morning po muli and see you again next Friday. Bye-bye. Ganito po yung pagkaway natin, Doc. Eh. Pang Miss Universe talaga lagi. Thank you, Doc. Thank you for your time, Doc. Ah.
0: Maraming salamat.
1: At maraming salamat. Lagi kang nariyan. Alam ko, you were busy last week. Na-miss kita last week. Oh. Hinintay ko. Okay, Doc. Thank you very much. Superhero, Dr. John Nico Giao. Good morning po sa inyo. Bye-bye.

0: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
1: This is your only one.
2: Your only one.
1: Your only one.
2: Buong Pilipinas. Isa lang ang pinakikinggan.
1: 1FM.
3: Number one.

0: Time check, 10 o'clock in the morning.
1: Time check, brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin na paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Man, kita mo bang nakikita ko?

0: 1FM.
1: Time check 10:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagot.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
5: Yay! Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsama Mang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: You are listening to Friday's Best. This is Friday's Best. Is this...

0: FM.
1: Time check, 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tuhod! Siko! Baywa!
11: Aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: FM.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: You are listening to Friday's Best. This is Friday's Best.

0: Kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best, be galing.
1: Bimeg ang kapiling. Be the best, be galing. Bimeg.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay?
5: Liveraid Pro.
4: May Silymarin, may multivitamins pa.
5: Liver up na tayo!

0: Mga suki, mga kabahagi, eto na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo, todo, todo. Serbisyo, serbisyo, todo, todo.
1: Hello! Thank God! It's Friday! Mga kabahagi, welcome again sa huli nating paghataw dito sa ating programang Serbisyo Todo Todo! Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. Tuwing na po nakakasama nyo alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali dito po sa Radio Pilipino at dito nga po sa ating programa, It's a Fast Track Friday!
0: Fast Track Friday! Fast Track Friday!
1: At ngayon, mga kabahagi, bagamat usually po ang ating mga tinatackle, no, mga yung mga issue na merong pong talaga namang punong-puno po ng public interest, di ba? Oo, sa iba't ibang larangan, na sa sports, sa politics, no, pa even sa mga celebrities. Pero mamaya po, nakong maganda ang ating discussion. Ito ay sakto dahil nasa public interest din ng mga kabahagi natin, especially that everyone is waiting for the State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. No, mga kabahagi, kaya mamaya po'y makakwentuhan natin ang Pangulo po ng United Filipino Consumers and Commuters, no, or the UFCC. At aalamin ho natin, mga kabahagi, sa panig po, no, ng mga commuters and of course ng mga consumers, actually kasama tayo diyan, 'di ba? Lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, na kasama sa grupo, or dapat talagang makialam tayo dahil mga consumers tayo, mga commuters tayo. Ano nga ba ang kanilang inaasahan, mga kabahagi, ano? Or pakaaantabayanan sa nalalapit na State of the Nation address ng ating Pangulo. Thinking that this will be the fifth State of the Nation address. Meron ba siyang mga bagay ba na kanyang binanggit sa mga naunang SONA ay muli lang, repetition lang ba to? Meron bang pag-usad tayo? Meron bang pagbabago? May development ba? Or still, isa pa rin itong pangako? Yan ang tatanungin natin, ano? Mula sa ating very special guest. Again, from the UFCC, no, United Filipino Consumers and Commuters, sa yung kanila pong presidente si RJ Javeliana, ang makakaugnayan natin maya-maya. Kaya kung meron ho kayong mga nais ipaabot, lahat kayo, mga commuters, mga consumers, ha, ewan ko na lang yung iba dyan na talagang hindi nagko-commute, ano, laging may chikot. Laging naka-wheels, ha? Pero alam niyo, mga kabahagi, lalong-lalong mga middle income earners natin, ha? Iba dyan, kahit may chikot, hindi na po sumasaka, hindi nagdadala ng sasakyan dahil sa taas po ng presyo ng gasolina at patuloy pang tumataas, di ba? Kaya mga kabahagi, mag-text lamang doon sa magustong sumama sa ating talakayan. Magpahatid po ng komento 0921-886-6056. Ulitin ko, mga kabahagi, ano po ang ating text line na bukas sa lahat. Pwede po kayong mag-message anuman, ha? At sa topic natin, sa discussion natin today, whether gusto niyo pong magtanong sa ating guest, no, or request para sa mga iba pang topics na gusto niyo pong pag-usapan sa mga susunod pang edisyon ng ating programa, or komento rin, ano, nabibilisan ba kayo sa aking pagsasalita, na nadadigest ba ng maigi ang sinasabi ko, ayun, pwede nating hinabagalan yan, ha? Oo, kung may comment po kayo sa aking pagmumukha, naku, wala na po akong magagawa dyan, ganyan talaga yan. Okay, batiin na muna natin, mga kabahagi natin na nakikinig sa pamagitan ng iba't ibang provincial stations ng Radio Pilipino. Yes, alam ko naman, 'di ba? Buhay na buhay, kaya magparamdam ang mga nakikinig sa pamagitan ng DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DZLT Lucena, DCTC Tarlac. Also, to those who are listening via DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXOW Davao. Oy, mga kabahagi, kamusta na kayo? Lalong-lalo na yung binabagyo ngayon, di ba? Oo, merong bagyo, kaya nga katindihan ng buhos ng ulan kagabi. Ano ba yun? Anong oras ba yun? Oras ng pagkain namin yun eh. Ah, bigla hong bumuhos ang ulan dito ho sa amin sa may gawin ng ano, ng South Caloocan. Di ko lang ho alam sa ibang parte ng ating National Capital Region. But I'm sure umuulan mas lalo na po sa probinsya na ngayon pinakakaranas ng mga matitinding pagbuhos. Ano? Buwera pa yan sa habagat, di ba, no, mga kabagyo? Sige nga, yung mga nasa probinsya po, no, mag-message nga po kayo sa akin, malaman ko po ang inyong kalagayan sa mga oras na ito. Gayun din ang mga nakikinig sa atin sa 1FM! Ang mga nakatutok sa 96.1 FM Tarlac, kung saan marami daw tayong mga listeners dyan. Hello, Kawan! Gayun din sa 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi. Hello also sa mga nakikinig sa Mindoro Occidental, mga kabahagi natin dyan sa 92.1 FM listeners. Hello po sa inyo. Ang mga nakikinig din sa 95.1 FM Palawan, 96.7 1 FM Tacloban, 95.9 1 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, and sa gawi po ng Baler, andyan at malakas na malakas ang ating signal sa 99.31 FM. Hello mga kabahagi, at balita ko, no, marami na naman po ang binaha, lalong-lalo na po, no, sa gawi po ng probinsya na matindi pong inaapektuhan ng bagyo, mga kabahagi. Sabi nga ay nasa dulong hilagang Luzon, no? Nakakaapekto itong si Bagyong Quiapo, no? Kakaiba pangalan, ano? Ha? Oo, ako lagi sa Quiapo. Pero ha, eto si Quiapo pala ang ating bagyo na sinasabi nga po, ha, base po sa Tropical Cyclone Bulletin na ipinalabas po ng PAGASA DOST as of 8 o'clock this morning, mga kabahagi, ay medyo humina, no? Medyo humina, pero tinatahak pa rin po ang westward na bahagi po, no? Or direction towards dulong hilagang Luzon. Kaya mag-iingat kayo. Yung mga kabahagi natin dyan, ano? Mga nakikinig po na naapektuhan sa mga oras na ito, mag-iingat po kayo. Well, sinasabi ang pinakasentro ng tropical storm na si Quiapo ay namataan po, no, sa layong 240 kilometro silangan ng Apari, Cagayan. So definitely ang mga kabahagi po natin diyan sa gawin po ng Cagayan ay talagang naapektuhan. Talagang sabi nga ho, yung pinakamalakas, no, ang pinakamalakas na hangin, no, yung paghampas ng hangin ay umaabot ng 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna, ganyan. And meron pa ho siyang pabugso na umaabot naman ng 80 kilometro ang kada oras, no? So medyo malakas, no? Pero sabing ganun, mas mahina na ito kumpara kagabi. Ramdam ko kagabi, 'di ba? Bagamat masarap matulog dahil malamig, 'di ba, mga kabahagi? Samantala, nako, eto na pinag-uusapan na sa iba't ibang kanto, sa iba't ibang barberya, sa iba't ibang karinderya at marami pang tumpukan. Nako, mga misses, ha? Nasa kanto na ba kayo pinag-uusapan ng SONA? Eto nga po, ha? Tatlong araw na lamang ang ating hinahantay at maririnig na po natin ang mga pahayag, ang mga sabi nga ay, ano ba, usually mga telenovela, ay, ha, malanovela na mga pahayag po ng ating Pangulo pagka ho isinasagawa itong State of the Nation address. At ngayon po ay ikalima, no, this SONA 2026. So, dito ho ay ihayag ng Pangulo ang tunay na kalagayan at direksyon ng ating bansa. So definitely, all those accomplishments, developments, at yung kanya pang plano sa nahuhuling panahon ng kanyang panunungkulan dito po sa ating bansa. At sa gitna po ng mga hamon, paano kaya tutugunan ng pamahalaan ang mga hiling ng mamamayan? Lalong-lalo na po yung mga sa sektor ng agrikultura, kalusugan, seguridad, no? Not only yung peace and order na dapat po inararanasan ng lahat sa iba't ibang komunidad, maging ang security natin, ha, laban sa mga mananakop, yung mga nangahabol, ha, yung mga nangahabol sa katubigan dyan. Oo, eh, may balita tayo, inabol na naman daw, tinugis yung mga mangingisda natin doon. Diyan po sa ating karagatan sa Bajo de Masinloc na nakakalungkot po. Ha? Ito po ay ating... Ha, ito po ay ating jurisdiction, pero ito po ay sinasakop. So yun po mga bagay na antabayanan natin, ano? Not only peace and order in our community but also the national security. At mamaya nga po titingnan natin ano sa tingin nila, sa tingin nyo mga consumers, mga commuters, ang ibabalita ng ating Pangulo. Maganda ba? Ha? At may maganda pa ba siyang plano para sa atin? Diba? Uy, teka muna. Ha? Eh, kanina ako nagsasalita ng magaganda rito. Meron palang isang nakakalungkot na balita. Ha? Ito po mga kabahagi, update po mula sa ating production. Ano? Pumanaw na ang veteranong abogado na si Attorney Jose Sison. Ito po'y sa edad na 88. Kinumpirma yan ng kanyang anak na si Attorney Jopet Sison ang pagpanaw sa pamagitan po ng isang social media post. Para po sa hindi nakakaalam, ano, si Attorney Jose Sison, ang dami na ho niyang mga kaso na talagang binigyang linaw. Sa pamagitan po ng isang palatuntunan sa telebisyon. Doon po siya talaga mas nakilala. And kasama, bukod doon sa na-entertain kasi yung mga viewers, no? Dahil sa may drama. May drama eh. Merong action, no? Na ipinapakita doon sa mga kaso. And after, afterwards, no? Later on, after nung mga dramatization ay doon po ay ipinapaliwanag ano ang nangyari sa kaso, bakit ganun ang naging desisyon either ng lower court o di kaya naman po ng Supreme Court, no, sa isang kaso. So doon ay tinatalakay mostly criminal cases, pero meron din pong mga iba pang sabi nga civil case, no, na na-enlighten po ang publiko at natututo, no, sa pamagitan po ng pagpapaliwanag ni Attorney Jose Sison sa mga batas na dapat ay sinusunod, no, mga panuntunan din na pinatutupad po sa bawat isa sa bawat lugar. So yun po, ano, in behalf of Servicio Todo-Todo dito po sa Radio Pilipino, nakikiramay po kami kay Attorney Jopet Sison sa kanya pong anak, ano, at sa iba pang naulilang pamilya po ni Attorney Jose Sison. Mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break. Magbabalik ka agad ang Servicio Todo-Todo.
2: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Servicio Todo-Todo.
3: Servicio Todo-Todo.
4: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bugong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangan lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino 5.

0: a state of the nation address.
1: 2026.
0: Suena. 2027. The radio. Filipino special coverage.
1: Sa pangunan ng mga batang walang
0: hayaan. At ngayon, at Tony Cuevas.
1: Samahan ang buong puwersa ng Radio Pilipino sa paghahatid ng patas
0: at komprehensibong live coverage sa State of the Nation Address 2026.

0: Destination address.
1: Sorna, Sorna, 2026.
0: Berandi, Filipino special coverage.
2: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
3: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
4: Online at on air,
3: expect non-stop tawanan,
4: kwentuhan at balagbagan
3: na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
4: Balagbagan na!
5: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
6: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.

0: nakikinig pa rin po kayo habang tayo po nag-break, ano? Nabanggit po yung tungkol sa SONA, yung special coverage po ng Radyo Pilipino. Samahan niyo po kami, that will be on Monday. No, mga kabahagi, sabay-sabay po tayong makinig at unawain ang gusto, magiging pahayag po ng Pangulo. Ako nga po ang inyong makakasama doon at ang ating kabahaging si Tony Cuevas. So, sama-sama tayo dyan. Samantala, mga kabahagi, batiin ko lang kabahaging Vincent, ang mga nagsiselebrate ng birthday!
1: Happy birthday!
0: So, unang-una, happy birthday sa kay Ate Janet Remo dyan sa Hayward, California.
1: Happy Janet,
0: happy birthday sa'yo. Ngayon din kay kabahaging Ernesto Calvalquinto ng Caloocan.
1: Happy birthday po.
0: At sa ating kabahagi mula po sa PNP Media Affairs, ha, kay kabahaging Chrissy Delavin.
1: Happy birthday!
0: And kay, ito kapatid natin sa Hanap Buhay, Bing Habadan. Happy birthday, Bing! Gayun din kay Barbie Vargas, Jocelyn Asis Asio, at kay Arnel Javier Sunyer.
1: Happy birthday!
0: Okay, sa lahat po ng mga nagsaselebrate ng birthday, may the Father bless you always. Samantala, mga kabahagi, eto na. Ha? Ratsyada na ng mga balita. Unahin natin si Tony Sandoval. Mula sa DZLT Lucena, Infanta Quezon Mayor na nawagan sa pamahalaan ng mabilis na aksyon sa kakulangan ng silid. Paaralan, Tony Sandoval, ibahagi mo na yan.
2: Yes, kabahagi Met. Nanawagan si Infanta Mayor L.A. Ruanto sa tanggapan ng Department of Education ng DepEd na pabilin ang pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan sa gitna ng matinding kakulangan ng classroom sa kabila ng malaking pondo naman na inilaan ng pamahalaan para sa edukasyon. Ayon kay Mayor Ruanto, nakapagtataka at nakakadismaya na hanggang sa kasalukuyan, wala pang naipapatay yung bagong classroom ang DepEd kahit nakalaan sa 2026 General Appropriations Act ang 1.15 trillion pesos na budget para sa sektor ng edukasyon. Kabilang dito ang 67 billion pesos para sa pagtatayo ng mga silid-aralan. Sa bahagi pa lamang ng Infanta Quezon, sinabi ng Mayor na mahigit 100 classroom ang backlog sa Infanta. Bukod pa sa mga silid-aralan condemned o dapat nang gibain dahil sa panganib na dulot ng kanilang kalagayan. Sinabi nito, maraming mag-aaral ang napipilitang mag-aaral sa makeshift classroom na tinatawag na banlat kung saan nakapayong ang mga estudyante dahil sa matinding init at pagpasok ng ulan, habang ang iba naman silid ay hinati lamang gamit ang plywood upang magkasya ang dalawang klase. Bagamat limitado ang Special Education Fund ng SEF ng munisipyo na umaabot lamang sa humigit kumulang 4 na milyong piso, sinabi ni Ruanto na nagsagawa na ang lokal na pamahalaan ay iba't ibang hakbang upang matugunan ang problema. Kabilang na rito ang pagpapatayo ng mga classroom sa pamamagitan ng construction by administration kung saan ay nakapagpatayo at nakapag-ayos ng mga silid-aralan sa Dinahikan Elementary School, Binulasan Integrated School at Taguhin Elementary School sa mas mababang halaga sa tulong ng pribadong sektor. Nanawagan ng alkalde sa agarang pagpasa ng Classroom Acceleration Program o CAP Bill upang mapabilis ang pagtatayo ng mga ligtas at maayos ang silid-aralan at maiwasan ang panganib na hinaharap ng mga guro at mga mag-aral, lalo na sa panahon na matinding init at ngayong malalakas na mga pag-ulan. Mula dito sa DZLT 98.31 FM Lucena, ako si Tony Sandoval sa Pampanig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
3: Serbisyo todo-todo.
0: Okay, maraming salamat kabahaging Tony. Sana merong report ang atin or ulat ang ating Pangulo, ha, sa nalalapit niyang SONA tungkol dyan sa mga problema na yan ng mga eskwelahan. Si Booker Panota sanunod sa atin saying good morning mga kabahagi. Gayun din si kabahaging Nel Sanggalang. Eto, nakatutok ka sa atin lagi si kabahaging Nel, ha, dyan sa Alaminos. At makulimlim daw po ang panahon. Sana hindi malakas ang bagyo. Well, sa as of now, hindi po ito kinukonsiderang super bagyo. Si Tony Rock ng Texas, US of A, kanina pang nanunod sa atin. Hello, Tony! Ingat-ingat dyan. At si kabahaging Ebert, nanunod sa atin from Corcuera, Romblon. Nakutiyak, malakas ang alon dyan sa inyo, no? Ha, kabahaging Ebert, ingat-ingat, merong bagyo. At sa iba pa mga kabahagi natin ha, na mga nanonood sa atin ngayon, hindi ko man po na-mention dahil hindi ko nakikita yung mga names ninyo. Sige, paramdam na. At magtanong, lalong-lalo na dahil special guest natin, no, from UFCC, ang ating kabahaging si RJ Avellana, makakasama natin maya-maya. Eto na muna, si Lordy Navarro ng Mima Ropa or DZYM Mindoro. Ha? Ang kanyang ulat, PBBM, naghatid ng programa o ng mga programa at suporta sa mga taga Puerto Princesa. Lordy Navarro, ibahagi mo na yan.
4: Magandang araw, kabahaging Amet. Naghatid ng iba't ibang programa at tulong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Puerto Princesa City, Palawan kahapon, 23 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kabilang sa ipinamahagi ang bigas para sa mga benepisyaryong pamilya at tig 20,000 pesos Presidential Scholarship Assistance para sa 334-year college student. Nagkaloob din ang pamahalaan ng mga tent, upuan, computer, printer at iba pang kagamitan para sa mga barangay upang mapalakas ang kanilang serbisyo sa komunidad. Pinasalamatan naman ni Puerto Princesa City Mayor Lucelo R. Byron ang Pangulo sa patuloy na suporta ng pamahalaang nasyonal. Ayon sa pamahalaan, layunin ng mga programa ito na palakasin ang edukasyon, kabuhayan at serbisyong pampubliko para sa mga mamamayan. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Navarro, nag-uulat dahil sa mga panig na mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
3: Serbisyo todo-todo.
0: Okay, maraming salamat kabahaging Lordy Navarro ng Mima Ropa. Sabi ko sa inyo mga kabahagi, Luzon, Visayas, Mindanao. Updated tayo sa pamagitan ng mga provincial stations ng Radyo Pilipino. Uy, batiin ko lang ha. Nanunood ngayon from USFA, Silia Ate Georgie and Kuya Ruben Abasolo. Ingat-ingat kayo dyan. Ayan ha, mga ano natin yan, mga relatives natin sa USFA. At gayon din, ha, again, ha, sa Remo family, lalong-lalo na si Ate Janet na nagsa-celebrate ng birthday today, no? Actually, ngayon sa Pilipinas, pero bukas pa sa kanila kasi nauuna tayo, di ba? Okay. Update naman, abiso po sa mga motorista. Eto, tamang-tama, mga kabahagi, ano? Naglabas po ng abiso ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga motorista hinggil sa mga isasarang kalsada. Sa araw po yan ng Sabado ng gabi hanggang Linggo. Okay? So, I'm sorry. Ulit linawin natin, binanggit ko sa araw, sa bali, Sabado ng gabi. Ayan, hanggang Linggo po yan. Ito'y kaugnay sa isa sa gawang malawakang rally ng United Peoples. Nako, initiative po yan. So, ito po ay sa July 26 again. Ha? Linawin ko po, July 26, araw po ng Sabado. Pinapayuhan ng mga motorista na planuhin po ang kanilang biyahe at dumaan sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang mga abala. Kung inyo pong mapapansin, ano, as early as Saturday ay meron na pong mga isasagawang kilos protesta, but on the day of the State of the Nation address ng ating Pangulo, no, as of the statement of the Philippine National Police na kanila pong pamunuan ay tatlong grupo ang pinayagan po, no, na magsagawa ng kilos protesta sa lungsod po ng Quezon City. At yaan ang rally na yan ay mangyayari along Commonwealth Avenue, malapit po yan sa kung saan po isasagawa ang zona ng ating Pangulo. As of the statement ng PNP, ito pong bagong alyansa makabayan, Sanlakas at ang Better Brighter. Yan po, no? Base po yan sa information ng pinalabas po ni Colonel Allen Reyco ng PNP Public Information Chief. Sila po ang tatlo na binigyan ng permiso para mag sagawa ng kilos protesta. hindi natin alam sa iba pa, baka yung iba po, marami pa ang humihiling na sila po'y pahintulutan. Samantala, mula naman kay kabahaging Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan, ika-10 anibersaryo ng West Philippine Sea Arbitral Ruling, eto po ha, sa Alamino City, Pangasinan, ginugunita. Kabahaging Chris, ibahagi mo na yan.
5: Yes, muli magandang umaga kabahagi Beth. Ang palupal ka na pamalaang malusot ka ng Alaminos dito sa Lalawig ng Pangasinan ay nakikisa sa makabuluhang pagkulita ng ika-10 anibersaryo na takumpay ng West Philippine Sea sa ginanap na programang bayanihan para sa kanlurang dagat ng Pilipinas na may temang isang bansa, isang dagat, isang paninindigan. Ito'y dinaluhan ni DILG Secretary Juanito Victor Rimolla o John Vic na ginanap dito sa bayan ng Lingayen, particular sa mismong season auditorium kahapon. Nagpaabot naman ng suporta si Mayor Ada Brian Celeste sa pamamagitan ni Sangguniang Panglungsod Member John Marion Fontelera. Matatandaang iginawad sa Pilipinas ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands, kaugnay nga sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Layon kasi ng programa, itong aktibidad na patuloy na mapangalagaan ang kapakanan, kabuhayan at seguridad ng mga mangingisda sa lugar. Dumalo sa nasabing pagtitipon din ang mga gubernator at matataas na opisyal mula sa 10 coastal provinces dito sa bansa. Yan ang ating update mula dito sa DWPR Tagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Servisyo Todo-Todo dahil sa maparing na mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
3: Servisyo Todo-Todo.
0: Okay, maraming salamat kabahaging Chris Gonzalez dyan po sa Dagupan. Nakakalungkot naman, no? Bagamat tayo po'y nagdiriwang ng ika-10 anibersaryo pala ng West Philippine Sea, yung pagkapanalo natin sa Arbitral Tribunal, ito po nangyayari. Tinutugis po yung mga mangingisda natin sa ating sariling karagatan. Nakakalungkot. Diba naman, kabahaging Hibing Hamadan, no? The birthday, yung birthday boy natin. Hello! Thank you for watching. Ganyan din kay Booker Panotes, kabahagi natin mula sa Cavite. Sige, mga kabahagi, huwag kayong aalis dahil maganda po ang ating talakayan. Sabi ko nga po, no, ito po ay dapat tayo makialam dito. Ha? Dapat lahat po ng inyong mga komento ipabot nyo sa akin dahil pag-uusapan natin ang kagustuhan, ang mga nais malaman ng mga commuters, ng mga consumers sa nalalapit po na State of the Nation address ng Pangulo. Ito po ay sa tulong, ha? Kasama po ang ating ang presidente po, no, yun ng United Filipino Consumers and Commuters, walang iba kundi si kabahaging RJ Javeliana sa pagbabalik ng ating programang Servisyo Todo-Todo.
6: Sa problema mo, may karamay ka. Servisyo Todo-Todo.
3: Servisyo Todo-Todo. Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
7: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magbulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin ang pagkakatiwalaan ng source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radyo Pilipino.

0: Sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag yung ate, Tuesday Vargas.
1: Tuesday Vargas.
0: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
1: 1FM!
0: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
2: Okay, balik po tayo dito sa ating programa. Pumapasok na po tayo sa second half ng programang serbisyo todo-todo. Uy, talaga naman, marami ako nakikitang komento. Bakit diyan kayo nagko-comment sa GC natin? Ha? Kabahaging Alan Ignacio at Sabertooth, bakit hindi doon sa ano? Ayaw niyong ma-expose, ha? Sige, ha? Mga kabahagi, eto na ang pagkakataon para po tayo ay malaman natin ang boses, no? Ng taong bayan, particularly ng mga consumers and commuters, dahil maswerte po tayo at agad-agad, ha? Ay pinaunlakan po ating buting kabahagi mula po sa UFCC, United Filipino Consumers and Commuters, ha? Mismo pong presidente nila ang nagpaunlak sa ating pong imbitasyon. Walang iba, ha? Kundi Suki na rin lagi ng ating programa, kabahaging RJ Javeliana. Kabahagi, magandang araw sa iyo.
3: Kabahaging Met, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga taga-subaybay ng iyong palatuntunan.
2: Yes, unang-una maraming salamat, ano, with a very short notice ay nakasama ka namin dito sa ating programa. Eto na, unang-una ko nang ibabato sa iyo, kabahagi, ha. Ano ba ang inaasahan ng mga commuters, gayon din ng mga consumers dito sa inaantabayanan nating ikalimang State of the Nation address ng ating Pangulong Marcos?
3: Alam mo, Met, matagal na pong tapos ang honeymoon period. Nung umupo ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ay napakalaki ng ekspektasyon ng mga mamimili, ng mga consumers at ng publiko, sapagkat uhaw ang taong bayan sa tunay na reforma o tunay na pagbabago ng ating lipunan. At umasa rin ang maraming mga Pilipino dahil ang kanyang tatay na si Ferdinand Edralin Marcos, ang dati nating presidente, ay nakitaan ito ng mga ilang mga masigasig ng mga economic program para sa ating direksyon noon na tinatawag na industrialisasyon ng ating ekonomiya at ganun din po sa bahagi ng agrikultura. So, kung ang iyong tanong ay meron pa ba tayong aasahan sa natitirang ilang taon, no? Masabi nating ito na yung isang sona na lang ang hintay natin sa presidente, no? Ay tapos na ang kanyang termino. Patuloy na nariyan pa rin yung mga batas na kung saan ay naging tahimik ang ating Pangulong Marcos kagaya ng tinatawag nating oil deregulation law. Naranasan po natin itong February 28 ang biglang pagsirit ng petrolyo umabot ito sa 140 pesos.
2: Yes, tumaas ano?
3: At inaasahan sana natin sa pamagitan ng kanyang Executive Order 110, ito yung energy emergency, ano?
2: Yes.
3: Ay hanggang ngayon po ay hindi po sinususpindi ang value added tax.
2: Mm-mm.
3: Hanggang ngayon po ay hindi rin po sinususpindi ang petroleum excise tax sa lahat ng klase ng produktong petrolyo.
2: Mm-hmm.
3: Bakit po natin to binabanggit? Sapagkat susi po ang dalawang batas na ito, itong value added tax, no? Na kung saan yung sinasabi nating value added tax ay malaki pong porsyento niyan, that's 12%. At ganun din po yung petroleum excise tax. Sa diesel, ito po ay 10 piso. Sa gasolina, ito po ay 10 pesos, 6 pesos, and 3 pesos. No? Yan po yung mga ipinapataw sa excise tax plus the value-added tax. Hindi pa kasama dyan yung mga other taxes.
2: Uh-oh.
3: Bakit importante po na actionan ito? Sapagkat ngayon pumutok na naman na mismet yung sinasabing gera diyan sa Gulf.
2: Tumindi na naman ano?
3: Bumagsak yung tinatawag na peace deal ng bansang Iran at ng bansang Amerika kasama rin ng Israel, no? Kaya hindi natin alam yung future sa presyo. Muling tumataas na naman po. Ang pinakahuli ay umabot po dun sa iba ng 80 pesos o 80 Red. Pesos pagdating sa diesel. At nabasa ko po kahapon, may forecast na additional 3 pesos dito po ngayon sa trading na ginagawa ng mga...
2: Staggered daw kasi talaga yung pagdagdag, eh, no? Para daw hindi natin masyadong masakit, pero masakit na rin.
3: pero sa totoo lang po, meron naman pong solusyon kung gusto ng ating presidente. Pero malinaw na pabor po ang ating presidente sa tinatawag nating patakaran ng ekonomiyang deregulasyon. So, ano ang asahan natin? Mas mataas ang presyo ng bagong inflasyon, mas mataas ang inflasyon at yung inflasyon magtutulak po yan ng domino effect ano po sa ating mga consumers, sa ating commuters, ano po.
2: Yeah.
3: Hanggang ngayon po yung tinatawag na batas na Energy Power Industry Reform Act ay nanatili po sa control ng ilan kagaya ng Oil Deregulation Law na wala hong ipin yung gobyerno natin. Lalong-lalo ng Department of Energy pagdating po sa bahagi ng oil deregulation at ng IPIRA. Bakit? Sapagkat ito po ay nasa kamay lang ng privado. Pababayaan lang nila yung mga malalaking kumpanya na magdikta ng presyo ayon sa kanilang kagustuhan. At ang malungkot po nito, hindi natin alam kung anong gagawin ng presidente pagdating sa mga regulatory bodies, kagaya po ng Energy Regulatory Commission, kung ito ba ay kanyang papalitan, patatalsikin, kahit po yung kanyang Energy Secretary, papalitan ba niya ito, patatalsik ba niya ito, sapagkat talagang hanggang leeg na po, no? So hanggang leeg na po yung sinasabing paghihirap ng maraming Pilipino, hindi lang po yung, kahit po ang mga middle class talagang umaangal, sapagkat sila po yung nagpapasa ng malaking pangailangan ng ating bayan para mabuhay ang ating bansa, yung ating ekonomiya, no?
2: Ito kabahaging so, RJ, may tanong dito, ano? Kasi nga, bumalik na naman tayo sa nauna na nagtatataas na naman unti-unti ang presyo ng mga produktong petrolyo, lalo na yung diesel, which is talagang ginagamit ito for mass transportation. Anong masasabi mo? Dahil sabi nga ay nandun na ang kumbagay konting ano na lang, konting usod na lang mula sa LTFRB, tataas na naman muli ang pamasahin natin. Ang hirit pa ng ibang mga nasa transport group gawing 2 or 3 pesos, although ang nadidinig natin mula sa LTFRB yung possibility na 1 peso ang increase sa pamasahe.
3: Alam niyo po, nung nagkaroon ng welga nga yung isang transport organization, isang grupo lang naman po yun. Marami pa naman po mga ibang mga transport organization. At kinikilala naman po natin yung paghihirap ng nasa transport sector. Pero alam niyo po, inflationary po ang magdagdag ng pamasahe. Kagaya po ng dagdag na sahod ng mga manggagawa. Kahit dagdagan natin ang sahod, kahit dagdagan natin ng pamasahe, hanggat nariyan po yung oil deregulation law, hanggat nandyan po yung Energy Power Industry Reform Act, hanggat nandyan po yung train law na tinatawag dun sa petroleum excise tax, at iba pang mga economic policies ay magiging paulit-ulit lamang po na hihingi ng dagdag na pamasahe ang mga transport groups, hihingi ng mga ayuda. No, ang gobyerno ay magbibigay ng mga temporary solution at hindi magbibigay ng pangmatagalang solusyon. Kaya doon sa iyong tanong na meron ba tayong ine-expect na malaki sa ating presidente? Alam niyo po, sabi nga anong nasirang isang national artist na si Nora Honor, no, sa kanyang pelikula, wala pong himala. Pero tingnan po natin, baka naman po na ang ating presidente ay magbago ang kanyang damdamin at kanyang isipan, ipatawag niya itong mga giant, itong mahiganting mga oligarko na ito, no, kahit yung mga top 20 lamang, at sabihan sila, pwede ba sa uling termino ko, wala muna tayong mga increases, no? Kumbaga, magkaroon muna tayo ng gentleman's agreement. Pwede ba ang inyong mga korporasyon hanggang 12% lang ang tubo?
2: Ayun.
3: Huwag naman lumagpas dun sa 30%, 40%, 50%, 100% o 200% na sobrang pang-aabuso. So, pero alam niyo po, hindi nga tayo masyadong nag-expect, no, ng positibo. Pero ipagdasal po natin, no, at sama-sama po tayong manawagan. At kung mapupunan mo rin, bakit tahimik ang mga politiko sa mga usaping ito? Maingay sila sa usapin ng korupsyon, pero doon sa usapin ng tinatawag nating mga economic policies na sila rin ang gumawa, ay masyado silang tahimik.
2: Yun.
3: Ano? Kumbaga, same dog, different collar. Sinabi ng isang historiador na si Renato Constantino, parehong mga aso, no? Magkakaiba lang po yung kanilang mga chain, no? Yung kanilang humahawak ng chain. Hindi mo alam kung ito ba'y hawak na isang kumpanya o ganito, no? Ganun po ang so nagiging paulit-ulit na lamang. Kaya huwag tayong magtaka kasamang Met, no? Na bakit ang mga kabataan ngayon ay nag-iisip, bata pa nag-iisip na mag-ibang bansa, no? Dahil nakikita nila na kawalan ng pag-asa sa ating inang bayan. Pero tayo mga magulang, tayo pong mga nanay, tayo mga tatay, tayo mga ate at kuya, kinakailangan po magkaisa tayo. At huwag tayong mapagod sa panawagan natin na kinakailangan na mabago po yung Republic Act 8479, itong oil deregulation law na ito na hindi yung nagsilbi sa mga Pilipino since 1998. Kahit po ang ipira, since 2001, hindi po ito nagsilbi. Nagsilbi lang po ito sa mga malalaking kumpanya. Tingnan mo ang yung electric bill. Talagang shock na shock ang bawat Pilipino. Napakamanhid naman ng mga nasa gobyerno kung hindi nila ito nararamdaman.
2: Yan,
3: pero alam niyo po, dahil
2: napakataas
3: sila,
2: tama.
3: At sila po ay regulatory capture, parang ang buong gobyerno po ay bihag ng mga iilang mga malalakas na negosyante sa ating bansa.
2: Nako, kaya, sige. So patuloy nating ipanawagan to, no? Kabahaging RJ, lalong-lalo na sana nga ay makabilang yan, no? Sa sinasabing importante na sasabihin ng Pangulo. Malay mo nga naman, ano, marinig na natin sa susunod na SONA, itong nalalapit na SONA, banggitin yan yung tungkol sa binabanggit mong oil deregulation law at IPIRA. Okay, so kabahaging RJ, any parting words para sa mga kabahagi nating nanunood at nakikinig sa atin ngayon? Go ahead.
3: Nice ko pong makiramay doon sa nagpasikat ng sinasabing kapag may katwiran, ipaglaban mo. Nakikiramay po kami sa pamilya, no? Na talagang naging inspirasyon sa maraming Pilipino. At hindi pa po tapos ang laban. Ano po? Kahit sinong administrasyon, bantayan natin, ang tutukan po natin ay economic policies. Huwag po tayo magpadala sa mga tamis ng dila ng mga politikong ito at ng mga namumuno sa atin. Maraming salamat po, Servicio Todo-Todo, and belated happy birthday, Ms. Met.
2: Okay, maraming salamat. Ayan, FB friend natin yan, si kabahaging RJ. Kaya nakaka-monitor. Thank you very much. Ingat-ingat kayo at mabuhay ang UFCC. Kabahagi. Okay, salamat so po. Yan mga kabahagi, ano, si RJ Javeliana, ang presidente po ng United Filipino Commuters and Consumers. Mga kabahagi, magpo-pause na tayo for break. Magbabalik agad ang serbisyo. Toto-toto!
4: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
5: Serbisyo todo-todo.
0: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
5: Sasahim papawid na
0: Professor on Air.
5: Professor on Air.
0: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
5: Professor on Air.
6: Professor on Air.
0: Talino, kaalaman at kasaysayan for everyone.
5: Professor on Air.
6: Professor on Air.
0: Kasama si Professor Willie Perez.
5: Professor Willie Perez.
0: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
7: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatupid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi

0: temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Limang taon ng pamumuno, hiniharap ang pamumuno sa sambayan ng Pilipino. Ngayon ay kalimang taon ng pamumuno, sama-sama tayong tumuto at makinig sa pamumuno ni Pamumuno Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
2: Sa State of the Nation Address 2026.
3: Sona 2026.
4: Sa Radyo Pilipino Special Coverage.
5: Sa pamumuno ng mga bata,
6: at Tony Cuevas.
7: Samahan ang buong pwersa ng Radyo Pilipino
8: sa paghahatid ng patas at komprehensibong
9: live coverage
10: sa State of the Nation Address 2026.
11: Ano nga ba mga pangako at katapuan ang natupan nila?
12: Ang isa sa katuparan pa,
13: tumuto, makinig at mapabahagi
14: ngayon at kadawang punong-punong Hulyo
15: sa State of the Nation Address
16: SORA 2026
17: sa Radyo Pilipino Special Coverage.
0: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
18: Online at on air,
0: expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
19: Balagbagan na!
0: Muling nagbabalik
20: ang serbisyo todo-todo.
0: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
21: Bahagi na po tayo ng programa, no? And sulitin natin ang nalabing minuto. Batiin natin mga kabahagi natin, mga nagparamdam dito. Oy, unang-una si Booker Panote, sabi niya, ang galing daw po magsalita ng ating guest. Ha? Tinutukoy niya po, no? Si kabahaging RJ Javeliana. Yes, sabi ko nga, no? Talagang pro-poor, no? Itong si kabahaging RJ. At si birthday girl, Ate Janet Remo, nanunood rin sa akin ngayon. Happy birthday. Si kabahaging Cheryl, sabi niya, good morning kabahagi. See you later. Sabi niya maulan today. Yes, maulan dahil po sa bagyo. Si kabahaging Nestor Batoy Magluya, nanonood din sa atin. Gandang tanghali sa lahat. Happy week from Calawag, Magsaysay, Mindoro Occidental. Aba, kabahagi natin nakikinig ngayon. Ingat-ingat. Gayon din kay Mami Elaine Hernandez Cristobal at kay Mami Josie Magbohos Sinto. Hello po sa inyo. Eto naman, si Jade Mahero ng DXSP Surigao. May bitbiting balita. DNR, walang natagpo ang illegal na pagmimina sa loob po ng Surigao Forest Watershed. Yan po ay sa parang-parang Surigao. Kabahaging Jade, ibahagi mo na yan.
22: Mamet, gumamit ng drone ang Department of Environment and Natural Resources upang suriin ang kalagayan ng Surigao Forest Watershed sa parang-parang. Batay sa sinagawang drone assessment, walang natagpo ang illegal na pagmimina sa loob ng watershed area, taliwas sa mga kumakalat sa post sa social media. Ipinaliwanag din ng DNR na ang sinasabing lugar na illegal na pagmimina sa Sitio Bakahan ay matatagpuan humigit kumulang 3 kilometro sa labas ng watershed area sa mababang bahagi na katalaga bilang alienable and disposable land at hindi sa claw ng protected watershed. Iniharap ni Maria Teresa Gialian, OIC Regional Director ng DNR Caraga at Larry Corias ng PNR Office ang drone footage sa ika-26 regular session sa Sekundang Panglusod sa Surigao City kahapon upang ipakita ang aktual na kalagayan ng nasabing watershed. Para sa serbisyo todo-todo, Jade M. Ahero ng DXSP 1FM Surigao, saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
23: Serbisyo todo-todo!
21: Maraming salamat kabahaging Jade! At eto ha, Vincent! Isa pang hataw ng birthday dyan!
24: Happy birthday!
21: Yan o, dahil may pahabol na pagbati si Mami Elaine Hernandez Cristobal para sa kaniyang mama na si Mami Erlina

0: Hernandez. Next is celebrate today. Happy birthday po!
1: Happy birthday!
0: Nanay or Mama Erlina Hernandez, ang pagbati mula po sa iyong napakaganda at sexting anak na si Mami Elaine at syempre mula sa amin dito sa Servicio Todo Todo. Meron mga komento rito, sabing ganon, wala na raw talagang pag-asa. Ha? Patuloy ang pagtaas ng kuryente, gayon din daw po ng tubig. Ha? Samantalang nananatili kung magkano ha? Sa mababa ang sweldo ng mga manggagawa. Yun lang. No? Malay nyo naman. Ha? Dahil sabi po ng Office of the President ano, kahapon ay merong posibleng pasabog ang ating pangulo sa kanyang State of the Nation address, no? Tingnan natin. Pero itong si kabahaging Alan Ignacio may komento, ha? Oo eh, ito lang eh, doon nagko-comment sa kabilang page eh. Sabi niya rito, ha? Itong kanyang hinagpis, no? Ang kanyang hinagpis ha, sa ating kalagayan sa mga panahong ito, gayon din si Sabertooth, ha? Ang sabi rito ay wala na raw ba tayong magagawa, no? Meron pa, nai-stress na kasi siya. Nai-stress na siya sa mga kaganapan po sa ating bansa, sa sunod-sunod daw po mga problema, ha? Ano pang sabi ni si Sabertooth naman? Puro asa na lang, pero walang pag-asa. Ganun ba yun? Ha? Sige. So, atin naman pong ina-acknowledge at atin pong nirerespeto ang mga komento ng iba't iba. No? Sabing ganun, peace and order na nga lang, sablay pa. Ganun ba? I see. So, meron pa dito, bakit kaya madami ang may ayaw? Ayun, na sa dating administrasyon, hindi raw, ganun ba yon? So, tanong lang naman yan ni kabaging Alan Ignacio. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng mga nakisama sa ating talakayan ngayong umagang ito. Gayun din po yung mga nagpahatid ng kanilang mga komento, ng kanilang pong mga tanong. At syempre, mga pagbati, hindi mawawala yan, di ba? Oo. Si kabahaging Renato si pala nanonood din sa atin. Good morning po. Syempre pa mga kabahagi natin sa mga nasa probinsya. Ingat-ingat kayo ha, dahil meron pong bagyo. At pagka ganitong bagyo, kasabay na po dyan ang habagat, no? Na nakaka-apekto rin po dito sa atin sa Metro Manila. So, antabayanan nyo po tomorrow ang mga programa po ng Radio Pilipino and 1FM. Of course, nandyan yung Professor on Air ni Prof. Willie. Ha? Hello kay Dennis Karunungan. Hello po sa inyo ha, na nasa Australia. Diba? At gayon din po yung balagbaga ng ating kabahaging si Tuesday Vargas. Bukas rin po yan, araw ng Sabado. No, mapapanood at mapapakinggan sa lahat ng mga provincial stations and 1FM stations natin at syempre po ang mga social media platforms ng Radio Pilipino. Okay? So mga kabahagi, thank you for joining me for this one whole week. Ha? Oo, sa ating Coffee Bean Team Mommies. Ha? Kasama na sila Mami Vicky Naharo, Mami Ana Caballero, Mami Chi Legaspi, of course. Ha, mamaya po, magkita-kita tayo. Oo, malaking celebration. Ah, hindi, joke lang. Oo, may PTA meeting kasi ang Calsai. So, member po ako doon. Panggulo lang po ako actually. Mga kabahagi, maraming salamat. At sa mga nasa likod po ng production, of course, with Miss Ango as our head. Gayun din po kay John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, at si Antoine Miguel. Ayan, magagaling po natin mga researchers yan. Nagsilbi pala natin director today, si Cairo Bordeos from University of Caloocan City. At kasama niya dyan, ang iba pa mga OJTs natin. We have Jemina Faustino, Jem Cabrera, Sofia Policarpio, and Kenshin Manriza. Uy, malapit nang matapos na naman yung kanilang OJT. No? Ha? Oo eh, mamimiss na naman natin sila. Oo. Uy, humahabol! Si Cecil Galindez! Mate natin yan mula po sa Hong Kong. Si Uno Maki din, hello. Kay Karen Mendoza Pama, hello sa inyo. Kay Ma'am Laulani Sadio Villarosa ng Tanyong Malabon. Si Jason Oliva and Ma'am Rufina Rotoni, hello po sa inyo. Of course, Helen Messina. Kasama na si kabahaging George Messina. Yan, ang mga lovey dogs, di ba? Hello po sa inyo ha, and thank you for always watching. Maraming salamat din sa ating naging co-pilot for today, Vincent Doroga. At again, wag na wag niyong kakalimutan ang ating special coverage para sa State of the Nation address ng Pangulo. Huwag kayong mawawala sa Lunes, ha? Mga kabahagi, laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa Serbisyo Para Todo!
2: Serbisyo Todo Todo!
0: Sa bawat...
3: is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
4: Number one.

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check, 12:15.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
9: Mahalagang paalala,
8: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Jesus Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: One FM.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
12: Friday's Best.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: It is now 12:45.
3: These time checks brought to you by Be The Best, Be Galing, Be Meg.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best, be galing.
1: Bimeg ang kapiling. Be the best, be galing. Bimeg. This song is brought to you by Be the Best, Be Galing, BMEC.
2: Friday's Best.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence, ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 1 o'clock.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Makailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa kagiliran ko.
1: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow.
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: You are listening to Friday's Best.

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
3: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Friday's Best.
11: This song is brought to you by Plemix for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemix!
12: This song is brought to you by
13: Optin Lutein Capsule.
12: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
13: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by
4: Liverate Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liverate Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay?
3: Liverate Pro.
4: May Silymarin, may multivitamins pa.
3: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
12: Mahalagang paalala,
11: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Tuhod, siko, baywa,
14: aray!
13: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Friday's Best.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: This song is brought to you by
4: Liverate Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence, ang Master of the Universe. Master Chinito!
1: 1FM! 1FM!
2: It's 2 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLULIER customers nationwide can join, mag-transact gamit ang eligible MLULIER services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Ayan sa Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko doon sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
3: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
3: Rice coffee po.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This is Friday's Best.
7: Song being sponsored by M. Lulier.
8: This song is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: this is your only one. 1FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liverate Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, floss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tuhod! Siko! Baywa! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 96.1. This song is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.

0: Number 1. It's 2:30.
1: This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
9: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sama sa

0: 1FM! Oi! 1FM!
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywa,
11: aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ring, ring, go away!
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away! Yay!
1: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi tulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tama

0: FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM, with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac, with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay?
8: Liveraid Pro.
7: May Silymarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: You are listening to Friday's Best.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.

0: Mrs. Vihon, no chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents tavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: One FM.
6: Song being sponsored by M. Lulier.
7: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
6: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: Ulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This is Friday's Best.
10: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: This song is brought to you by
12: Liveraid Pro.
11: May silimarin na?
12: May multivitamins pa?
11: Yan ang Liveraid Pro.
12: Tulog sa pangangalaga ng atay?
11: Liver up na tayo
12: with Liveraid Pro.

0: Friday's best.
1: It is now 4 o'clock.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLUIER customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLUIER services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Pangatlong pakinig ko sa inyo, wala ko sumubo. Wala namang masama ka ko, pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kung ikakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Bo, ako maganda nga ata sa ako. Maganda nga.
6: Bo, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 96.1. Song being sponsored by M. Lulier.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
0: This is Friday's Best.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: One FM.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
9: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
10: May Silymarin na?
9: May multivitamins pa?
10: Yan ang Liver Aid Pro.
9: Tulong sa pangangalaga ng atay?
10: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
11: Friday's best.

0: Jesus Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po. Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: 1 FM. This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
7: Friday's Best.

0: 1FM.
1: 1FM.
2: It's 4:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Gagula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
6: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: 1111 FM. This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
9: This is Friday's Best.

0: 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kmart, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: 1FM.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
0: You are listening to Friday's Best.

0: bago lumabas ng bahay? Ako at ang mga anak ko? Plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Friday's best.

0: FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E.
2: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
2: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo po napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brand, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na. Kwentuhan na tayo mga kaibigan. Eto na, buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan din po, Kuya Boy.
0: Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Si Nelia po.
0: Nanay Nelia. Taga saan po si Nanay Nelia?
1: Kiti po.
0: Sa?
1: Cavite.
0: Cavite. Okay po. Nanay Nelia, umiinom na po ng rice coffee?
1: Tagal na po, mag-isang taon na nga po sa isang buwan eh.
0: Okay. Nanay Nelia, ano po yung... ilang taon na nga po pala kayo, nanay?
1: 80 po.
0: 80? Okay po. Nanay, opo. Sige po, meron po ba kayong, meron po ba kayong katanungan sa akin ngayon?
1: Hindi po, meron lang po akong ipapatuto sa inyo na napagaling ako ng rice coffee.
0: Ano po yun, nanay? Kwentuhan niyo po kami. Go ahead po.
1: Una po, lumalabo po yung mata ko at ako'y nahirapan lumakad at nahihilo ako.
0: Opo.
1: Mula po nung umpisa ko nang uminom ng rice coffee, lumiliwanag na po ng unti-unti. Hanggang ngayon po, maganda na po yung panamig ko.
0: Ah, ibig po sabihin yung inyo po namang mata, dati nanlalabo na.
1: Opo, sabi po ng doktor, nagpa-therapy ako, ako raw yung magkakaroon ng katarata.
0: Okay.
1: O, pero daw po dapat. Opo. Eh, narinig ko po sa inyo itong programa na ito na marami pong napagaling ang rice coffee. Kaya, uminom na rin po ako.
0: I see. Opo. Uminom na rin po kayo ng ating rice coffee. So, nung mga panahon na yun, nanay, na kayo po ay umiinom ng ating rice coffee, ginagawa niyo po ba yung pagpapausok sa inyo pong mata habang nagtitimpla ng ating rice coffee?
1: Opo, kasi nung ginagawa ko po yun, lumalabas po sa puting parang asukal na matigas.
0: Mm-mm.
1: Yun daw po yung magtatakip ng itim sa mata ko.
0: Opo.
1: Lumabas po, ganayon wala nang malinaw na po ang aking paningin eh. Marami pong napagaling ang rice coffee sa akin.
0: Opo. I see. Opo. Tama po.
1: Yung akin po mga bukol-bukol na lamig. Gumaling po. Pati po yung sikmura ko. Sabi ng doktor, pag hindi ko raw inagapan, ulcer po. Magiging ulcer daw po.
0: Opo.
1: Marami na pala kung mabibigay na nagamot ng rice coffee kahit na maganda magpadumi. At saka dati ho, hindi ako nakakatulog. Minsan isang oras lang po.
0: Opo.
1: Hindi na yun eh. Minsan ho, antok na ako. Ayaw ko pa bumangon. Ginisigaw ako na anak ko. Sabi ko, antok pa ako eh.
0: Tama po. Tama po.
1: At saka po yung yung kapatid ko po, magpapa-opera sana po sa puso ng pangatlong beses. Namasyal po ako sa pamangkin ko na sa Caloocan. Na sila kinuwento ko po yan.
0: Kunento niyo po yung ating rice coffee.
1: Oo, bumili ko siya noong November 2024 ng 23 po.
0: Opo.
1: Pasyal po ako sa kanya kasi tuwing uuwi po siya, kami nagkikita.
0: Opo.
1: Naikpeto ko po sa kanya yan.
0: Yes, opo, opo. Tapos?
1: Pasyal po pa makakabili niya. Sabi ko, punta ka sa South Strand ng malapit sa Jollibee sa Amos. Marami doon ako nakabili. Pati ho yung aking anak, doon bumibili, tsaka yung Dylan ho niya eh. Alam
0: po.
1: Mo, Kuya, po, yung manugang, yung Dylan ng anak ko po, unti-unti pong nawawala yung bukol sa Vitiyat.
0: Wow.
1: Pati ho yung dibdib ho ng balay ko na may bukol ay papa-operal.
0: Opo. Opo. Tama po yun. Tama po yan. Very good. At malaki po yung na itutulong po ng ating rice coffee doon sa bagay na yun. Dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee. Tama po yun.
1: Kapatid ko, bibili ko ng marami.
0: Mm-hmm.
1: Inalis ko sa karton kasi mabigat eh. Ay, dinadagdagan mo ang timbang pagka mabigat.
0: Opo. Tama
1: po. Ang dami kasi ng kapatid ko sa Canada.
0: Opo.
1: Dati yun, di siya makapag-jogging ng mga kalating oras. Ngayon, minsan daw, alas 5, nagja-jogging siya, umuwi siya, alas 10 na umaga. Dali araw siya na alis eh.
0: Correct. Opo. Tama po.
1: At saka ako, Kuya Boy, meron ho akong papatutuusan niyo na ang sakit-sakit po ng tiyang ko. Bumili ho kami ng lutong ulam ng anak ko nung lumabas po sa aking katawan. Maitim na maitim po, parang uling.
0: Mm-hmm. Tapos uminom po kayo ng ating rice coffee?
1: Oo, ang ginawa ko, sabi ko sa anak ko, anak, ang sakit-sakit ang tiyang ko, hindi ako papa, teka eh, pagtitimpla ako ng rice coffee. Tama-tama, may dalawa pa, oh. Di tinimpla ko, napasiyar po ako. Alam mo, Kuya Boy, ang lumabas ang tataka ako. Yung kulay na pinandidingas po sa panggato.
0: Opo.
1: Ganun po ang kulay.
0: Opo. So, ano yun, nawala po yung sakit?
1: Nawala ako, nalumabas na po yun.
0: Yes, very good. Sa tulong po ng ating rice coffee, tama.
1: Ang galing po talaga ng rice coffee. At ako hindi na... Misa no, nadidilay yung aking pag-inom dahil walang pera.
0: Okay po. Basta pang may pagkakataon po, Nanay, yun po yung sinasabi natin na magsimula tayo sa, gawin po natin yung paraan para makapagpatuloy tayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi kung hindi po natin bibigyan po ng oras, ng panahon, yung ating po namang rice coffee, kung lagi tayong, di ba, nauubusan. Kasi kung hindi po natin paglalaanan, eh talagang wala pong mapupuntahan na yung para po sa ating rice coffee. Dapat po paglalaanan po talaga natin kasi nakakatulong po sa ating kalusugan. Eh buti na lang kung ito po hindi nakakatulong sa ating kalusugan, pwede tayong wag nang kumbaga mag-atubilipan na bigyan ng pansin ang ating rice coffee. Pero dito po sa ating tawag dito sa ating po namang rice coffee, may napupuntahan. Kumbaga, hindi po nasasayang yung pera po natin. Kalusugan po yung binigay po sa atin.
1: 180 po ang isang box. At saka, Kuya Boy, napakarami ko na pong na-share dyan yung mga kasinger ko. Isa daw, may meeting kami. Ang dami hong bumili niya. Naghanap daw sila. Nahirap na maghanap gano'n sa may imos. Naubusan na.
0: Tama.
1: Napakagaling.
0: Madaling nauubos po yung ating yung ating po namang produkto kasi napakarami po. Yung bumibili po nito.
1: Wala ko mabili sa imo sa mga sa Mercury, wala namang palaw tinda yan.
0: Sa mga butika lang po, Nanay, butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, yung po yung mga pwede nating mapuntahan po para po sa ating rice coffee.
1: Sabi ko nga sa anak ko, naku, hindi na yata ako magpapagawa ng salamin. Hindi na yun ang mata ko eh.
0: Very good.
1: Opo. Oo, so, talaga. Yun ang aking salamin ay nabali ho yung kanan na kapuli eh. Yung sa inang anak ko, sabi ko, okay na, kahit po na salamin.
0: Opo. Sige po.
1: Oo, nakapag-text ako ng cellphone na, ngayon nag-text ako sa inyo, wala akong salamin. Inaano ko lang po yung mata ko para pinipikit-pikit po ng konti. At saka tuwing iinom mo ako, pag umuuso ko, inaano ko po sa mata ko yung inilalapit ko.
0: Tama po yun. Tama po yun. Para yun yung sinasabi natin na makakatulong po sa atin.
1: Maano pa lang yan? Pag nasakit ang mga katawan ko, ang daling mawala, ano?
0: Yes po, Nanay. Yun po. Kasi nutrition po kasi yung, nutrition po kasi yung tagline ng ating po namang rice coffee. Kaya po ganoon.
1: Yung kaibigan ko po taga-Anabo, Cavite, sabihan ko yan, tumawag sa akin, sabi niya, ay, Ate Nel, bakit ang akin po yan? Eh, parang kumukulo na, hindi naman masakit, pero magpapasiar ako.
0: Apo.
1: Nakapo, ang dami ka mo lumabas sa akin.
0: Apo. Tama po. Tama po yan.
1: Kaya magkikita ho kami uli at magpapasakabag daw siya sa akin. Sabi niya, dahil kung hindi daw sa ganyan, sa rice coffee niyo, ay baka daw siguro araw-araw masakit po ang tiyan niya. Isang daw, isang linggo, dumudumi siya. Eh sabi ko, pwede yung anak mong binata, painumin mo. maski na maliit na bata. Kaya sabi ko nga, malaking pasasalamat ko, Kuya Boy, sa programa ng ninyo at kundi sa inyo. Baka patuloy pa po ako umiinom ng mamahaling gamot. Eh, wala naman nung na... Pero na-maintain po ako
0: yun. Yes, dapat po, yung maintenance po ninyo, dapat ipagpatuloy po ninyo yun. Kasi...
1: Nainom, ito araw na, hindi ako nakakainom. Pinupurmahan ko kung anong pakiramdam ng katawan ko eh.
0: Tama. Tama po.
1: Ngayon, kinadala ako ng antok. Kaya sabi ko, naku, baka hindi ako kausapin ni Kuya Boy.
0: Hindi po.
1: Sira po kasi yung isa cellphone ko, yung may radyong 99.5.
0: Mm-mm.
1: Ako nakikinig, iba po itong ginagamit ko nung si Kiso... 65 pa po ang taong ko nung cellphone ko na to. Buti, gumagana pa.
0: Opo, ang tagal din. Ang tagal din ang cellphone. Tagal din ang buhay. Opo.
1: Ano yung Samsung pong keypad? Napakaganda. Ito na, nakakausap po kayo.
0: Tama po. Maraming salamat. O nanay, ganito na lang po, Nanay Anelia. Sa lahat po ng mga kababayan po natin na nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na yung may mga iniindang karamdaman at yung iba, nanay, yung mga nagdadalawang isip dahil baka kung propaganda lang kasi yan. Propaganda lang kasi yung mga kinakausap na ni Kuya Boy. Hindi naman talaga totoo yan. Yung mga sinasabi po nila.
1: Diba? Sinabi ko, binabayaran yun ang dal. Sabi ko, hindi.
0: Ano po yung masasabi niyo po, nanay, doon po sa mga kababayan po natin? Hindi pa nga nakakainom ng ating rice coffee. Ang iba, hindi na naniniwala. Ang iba, nakakapagsabi pa ng hindi maganda.
1: Ano.
0: Nanay, ano po yung masasabi ninyo sa kanila? Go ahead po.
1: Apitang po sa mga taong hindi po naniniwala sa mga programa ni Kuya Boy, ay subukan niyo po dahil sa akin po kayo maniwala dahil ako'y maraming karamdaman na nawala pati yung mga bukol-bukol sa mga kamay ko, sa ano ko, sa paa ko, nawala lahat yan. Kaya sabi ko, minum kayo. Maraming na po ako natulungan mga kasenyor ko.
0: Hmm.
1: Maraming na po sa Cavite. Meron po sa may Caloocan, nga po sa Canada eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo ng marami, Kuya Boy. Dati na po, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng tao eh. Nasubukan ko na.
0: Opo. Tama po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. At mabuhay po kayo at ipagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee at ipagpatuloy po natin yung pagtulong po natin sa iba nating mga kababayan po naman, nanay. Thank you very much po sa inyo.
1: Tapos ko na nga ako kayo makausap. Matagal na noong 2024 pa ako nahinto ng pakipag-usap sa inyo.
0: Opo. Tama po, nanay. Maraming salamat po sa inyo, nanay. God bless po, nanay Nelia. Mag-iingat po kayo palagi. Salamat po sa inyo, nanay.
1: Maraming po salamat, Kuya Boy. God bless din po.
0: Yes po, nanay. Salamat po. Bye-bye po, nanay.
1: Bye po. God bless po ulit.
0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhang kalusugan si Nanay Nelia ng Cavite. Napakagandang kwento po naman tungkol po naman sa ating po namang produkto. Ang kanyang ibinahagi po naman dito sa ating programa. At din syempre yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ating po namang Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Itawag po ninyo ang inyong po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyo tawagan sa ating po namang programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
3: Hello, magandang kalusugan po.
2: Magandang tanghali po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Baby po, dito Kalawag.
0: Baby ng Kalawag.
2: Opo.
0: Quezon.
2: Baby po ng Kalawag.
0: Nanay Baby.
2: Quezon.
0: Opo. Okay. Nanay Baby.
2: Opo.
0: Okay. Dito po kayo makinig sa akin sa telepono. Huwag po sa radyo.
2: Opo, radyo nga po. Nakalig ka sa telepono.
0: Opo. Pwede po bang patayin nyo na yung radyo muna?
2: Pwede patayin mo na. Sige po. Sige po, hello.
0: Hello po, Nanay Baby.
2: Opo.
0: Ayun, okay na. Para hindi tayo malito. Nakikinig ka dun sa radyo, nakikinig ka dito sa telepono. Di ko na alam kung sinong sinasagot mo sa amin, yung radyo o ako, Nanay Baby.
2: Ikaw po.
0: Okay, okay. Okay, Nanay Baby.
2: Sige po, pangalawang tawag ko na po ito sa inyo.
0: Opo. Taga Calawag, Quezon, ilang taon na po kayo?
2: 59 po.
0: 59, okay po. Kayo po ba'y umiinom na ng rice coffee, Nanay Baby?
2: Ay. Tagal na po, isang taon na po.
0: Isang taon na, okay. Kwentuhan nyo naman po kami. Ano po yung mga naitulong sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee sa loob po ng isang taon?
2: Marami po.
0: Ano-ano po yun?
2: Po yung panlakit ng aking ulo, saka po mga katawan ko, saka po yung tagiliran ko. Naalis po. Ako'y nagpapasalamat sa inyo at sa aming Panginoon Diyos. Yan po ang sinasabi ko. Ako'y nagpapasalamat sa rice coffee ng inyong itinayag.
0: Yan po ang aking pagpasalamat sa inyo. Nanay, isa-isahin po natin yung mga karamdaman pong nagbago po sa inyong kalusugan simula na ngayon po uminom ng ating rice coffee. Una po, Nanay, nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee, ano-ano po yung mga nararamdaman po ninyo sa inyong katawan?
2: Lagi pong masakit ang ulo ko.
0: Masakit yung ulo? Yung ulo po ninyo, Nanay, ano yun? Kapag nasakit, ano, hindi kayo nakakapagtrabaho?
2: Nakakapagtrabaho, sir. Gawa lang. Gaya lang. Ay, di pa. Ano-ano lang. Yung parang papiltik-piltik maga, sir. Mm-hmm. Wala nung ako uminom ng rice coffee, ay nawala po.
0: Nawala yung sakit ng ulo po ninyo. Hindi niyo po ba na, okay, hindi niyo po ba, Nanay, napacheck up yan sa doktor kung ano po yung sanhi ng pananakit ng ulo po ninyo?
2: Ang sabi po ay kung lang daw po yung kulang daw po sa tulo, ganun.
0: Yun. Migraine, parang ganun.
2: Wala po nga naman nung uminom ako ng rice coffee, ay nawala.

0: pang-alas 4 so namigising ako kasi may trabaho.
1: Tama po yun. Pero hindi na po tulad ng dati, nung hindi pa kayo umiinom ng rice coffee, halos hindi kayo makatulog.
0: Opo.
1: Tama po.
0: Masakit po kasi alaki ang tagiliran po.
1: Ayun, nasakit kasi ang tagiliran. Pero nung kayo po, nainom na po ng ating rice coffee, naging maganda na yung tulog po ninyo? Nawala na yung okay. Sakit ng ulo, yung sa tagiliran? Sa katawan, nawala na po yung nanay?
0: Opo, sir. Wala na.
1: Very good po.
0: Malakas na po ngayon.
1: Malakas na kayo ngayon. Nanay, sa pag-iinom po ng ating rice coffee, nakakailang sa shape po kayo sa buong mag-apon?
0: Aba, hindi ko po mabilang. Ay, pag ako yun sa umagay, ako'y nakakadalawang simple eh.
1: Ah, ibig sabihin, kahit anong pong oras, nanay, pwede pong iminom ng ating rice coffee, tama?
0: Ayun.
1: Yes.
0: Oo, pag ako'y nahihina-hina ng ang paglalakad eh, ako'y pagbabalik ng bahay, umiinom ako ng dalawang bisis.
1: Tama po yun. So, mahigit po pala ng tatlo o apat yung naiinom niyo po sa maghapon.
0: Ay, sobra na po. Pagka yung ako'y na talaga napapagustong uminom eh, sige po ang aking timpla.
1: Salamat po, nanay. Tama po yun. Kahit po ilan, sabi nga po natin, wala naman pong side effect, wala naman pong overdose sa pag-iinom ng ating rice coffee kahit po maubos po ninyo yung isang karton ng ating rice coffee.
0: Ako, sir,
1: ano po yun?
0: Yung sabon, ang gusto namin, Ginny. Kami, Ginny, ay maraming nag-aantay ng sabon eh.
1: Nako, sabon. Opo, nanay. Sige po. Wala pa po ba dyan? Nalibot nyo na po ba yung lugar po ninyo?
0: Ayun po, dito lahat ay alam ko. Ay wala eh, wala pa rin nagdi-deliver.
1: Wala pang sabon, dyan po sa Calawag, Quezon. Sige
0: wala
1: po.
0: Kay Carlo.
1: Opo, sa Carlo Superdrug, wala pa po?
0: Wala pa po, lahat dito wala.
1: Okay, ganito po nanay. Ganito po yung gagawin ko. Pagkatapos po ng ating programa ngayon, ibabanggit ko po ito sa ating po naman mga deliveries at
0: ay, salamat
1: po, para malagyan po dyan sa inyo. Yes po, nanay. Tapos, kapag nakabili na kayo, nanay, ng ating po namang bagong-bagong sabon, tawagan niyo po ako muli para malaman din po okay. Ng iba natin mga kababayan kung talagang meron na po dyan sa inyo. Okay?
0: Nagpapasalamat din po ako sa inyo.
1: Sige po, nanay. Maraming salamat po din sa inyo at mabuhay po kayo. God bless po.
0: Pero, Beboy, ngayon ako sa inyo, may kapitbahay kaming nalabo ang mata, ngayon po ay nakakakita na.
1: Dahil po yun saan?
0: Sa rice coffee.
1: Dahil sa rice coffee.
0: Ano po, ito, ako po ang nagano sa kanila nung ako'y nakainom, ay sinabi ko po sa kanila na gayon.
1: Ako nento niyo po.
0: Ayan, nakakakita na.
1: Wow. Wow, opo. Kayo po yung nagkwento sa kanya ng ating rice coffee?
0: Opo.
1: Kunentohan niyo po. Very good po.
0: Dami na. Dami lang naiinom siguro po yung mga... Ay, puno na yung apat na ano eh. Sa akong malalaki ng kanilang box.
1: Patawagin mo. Patawagin niyo, nanay.
0: Po yung taga-kabilang dagat, opo.
1: Nanay, patawagin niyo po sa ating programa.
0: Ay, po. Lagi nasa ospital.
1: Oo.
0: Ay, ngayon po yung nakainom ng rice coffee ay gumaling na po. Yung nakasaka na sa linang.
1: Very good po, nanay. Yan po yung sinasabi natin na kagalingan po naman ng ating rice coffee. Mas maigi po, nanay, kung ibibigay niyo po yung number po natin para sila po yung makatawag po sa atin. At
0: wala nga, kuya po, yung silang cellphone.
1: Ah, walang mga cellphone. Opo.
0: Oo, sa radyo lang siya nakikinig.
1: Sa radyo
0: na. Siguro nakikinig siya ngayon.
1: Anong pangalan? Batiin natin, nanay.
0: Ah, si Vicky. Vicky, hindi ko alam, kuya boy, ang apelid mo, Vicky. Dito sa Calawag.
1: Okay, nanay Vicky. Ha?
0: Bakla, sir, yun. Ay, bakla, kuya
1: mo yun. Okay, Vicky. Okay, hello po sa inyo. Maraming salamat po naman sa pagtutok dyan sa Calawag, Quezon. Maraming salamat po. Okay. Nanay, thank you, ha?
0: Sige, kuya boy. Mag-ingat.
1: Ingat po kayo, nanay baby. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. At
0: nililimutan yung sabon, kuya boy.
1: Yes, yung sabon. Pampanganda. Ating po naman nga, itatanong yan sa ating po naman mga deliveries.
0: Baka ako, kuya boy, makapag-asawa pa. Ako'y balo. Ay, 1984 pa ako na balo.
1: Ah, balo po kayo. 59 years old. Naku, makakapagpangasawa po talaga kayo nito, nanay. Oh, kapag sinimulan niyo pong paggamit po ng ating sabon, kasi hindi lang yung ating sabon po, nanay, hindi lang po para sa ating
0: mukha. Ano kaya po na
1: gusto ko? Opo. Hindi lang po para sa ating mukha. Yes, nanay. Hindi lang po kasi ito para sa ating mukha, kundi para po sa buong katawan. Yes, pwede po yun.
0: Maraming salamat sa inyo.
1: Okay, thank you very much. O basta balitaan nyo ako, nanay, ha, kapag meron ng ating sabon, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po dyan sa inyo, balitaan nyo po ako. And also, kung halimbawa wala, nalalibot nyo na, balitaan nyo rin

0: akin, lalo na kung nakabili na po kayo ng ating sabon, balitaan niyo po ako, nanay.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat.
1: Ingat po kayo dyan.
0: Thank you, nanay. Bye-bye. Okay po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Hatid ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1.

0: Tawag po mga kaibigan, sir, 969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwede ninyong tawagan. Anyway, wala na naman tayong oras at hanggang sa muli po naman, magsasama-sama po natin sa ating paladudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po nating sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na ito.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ang katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaniin ng himpilang ito.
4: This is your only one

0: ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Pinupukpok ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong.

0: 1FM. 1FM.
1: It's now 5:15.
2: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
5: Mahalagang paalala,
4: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Ring, ring, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
13: Cough, cough, wet away! Yay!
12: Pambatang Lagundi, Plemix.
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
4: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcomoyas. Kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan. Pakinggan, Angie Marcomoyas. Marcomoyas. At Kalusugan,
5: Angie Marcomoyas.
6: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning sa ating mga minamahal na mga suki. Malusog na umaga po sa ating lahat. Mga parents kong minamahal sa mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao, maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na ang ating umaga? Kumusta na ang pagkonsumo natin ng mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated? Na pwede po nating mabili, mabakal dyan po naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating mga lugar. Kumusta na po ang ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola sa lahat po ng senior citizen. Good morning. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Good morning. Nawa po'y kayo'y maging malusog. Mga parents kong minamahal, basta't huwag nating kalilimutan na mayroon tayong masarap na Mark Cafe, masarap na Mark Choco, at siyempre masarap na Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix mga parents ko. Kumusta na po yung ating mga tagapakinig dito naman sa bahaging ito ng Marinduque Province. Kumusta mga taga Marinduque? Maraming salamat po sa inyong pagkonsumo ng ating mabibisang produkto. Yan po'y para sa inyo, para sa inyong kalusugan. Basta po'y tatak markapi po yan mga kasanggano.
5: Correct!
6: Mga taga Mindoro, good morning! Welcome sa ating programa. Eh kapag sinabing lugar po ng Mindoro, ito po yung lugar ng Oriental at Occidental. Ang siyudad po dito, siyempre ang Calapan City. Hani, good morning po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating dekalidad at mabibisang produkto. Ano po? At siyempre, good morning din sa ating mga tagapakinig dito naman sa ating lugar sa Romblon Province. Ang Romblon po ay sadya pong ito'y nakahiwalay. Ha? Nasa may bahaging side po ng Mindoro. Pero napakagandang lugar po dito mga kasanggano. Masarap ding mamuhay sa lugar pong ito. Kaya good morning po sa mga taga Romblon Province, sa mga taga Luok, good morning. Sa mga taga Udyungan, sa mga taga Romblon. Malusog na umaga po sa ating lahat. At gusto po namin kayo maging malusog. Salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ano po, salamat po. Sa mga taga Palawan, good morning. Yung lugar po ng Batangas, ano po, itong Calabarzon area, ang atin pong tagapakinig, kinukumusta po natin yung mga taga Tingloy. Ha? Good morning sa mga taga Tingloy. Malawak po ang ating lugar ng Batangas province. Ano po, at isang probinsyang talaga namang asinsado, ano, ang lugar pong ito. At ang laki po ng ipinagbago na po ng Batangas province, ano. Ako'y nagsimula dito, wala pang mga magagandang kalsada eh. Ngayon, naglalakihan na po. Talagang mabilis, umunlad po ang lugar po ng Batangas province. Salamat sa mga kasangga natin, mga kahanggan, good morning. Maraming salamat po at talagang tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagdadala ng mga mabibisang produkto dito, ano? Ang distributor natin dito, siyempre, ang ating kasangga, itong Carl Andre Trading, mga parents kong minamahal. Good morning! Good morning! Kumusta na ang mga taga Lemery, Batangas? Ano po? Kumusta na po ang mga taga Agoncillo, Batangas? Malusog na umaga po sa ating lahat, ha? Nariyan po yung ating distributor, ha? Agoncillo, Batangas. Kumusta na tayong lahat? Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Mga kasangga natin ay kinig sa bahaging ito ng Metro Manila. Dito po sa bahagi ng Kalakang North Luzon, good morning. Welcome po mga parents kong minamahal. Ano? Mga taga lugar po ito ng Bicol Region. Yan, Kabikulan. Malusog na umaga po mga taga lugar ng Samar Province at Leyte Province. Yang magkadugsong lang po yan mga kasangga. Ano? Sa mga taga lugar ng Masbate Province, good morning. Marami pong tagapakinig tayo dito at marami din tayong produkto dito. Ano po? Kaya maraming salamat, dagang salamat po sa inyo. At talagang hindi na rin po tayo nakakapunta sa lugar na ito. Matagal na rin eh. Kumusta na po mga taga lugar po ng ano ng Quezon Street? Nariyan ang ating mga kaibigan eh dito sa lugar po ng ano Masbate Province, ano? Naikot natin 'to eh. Hanggang lugar ng Aruroy, Balud, Esperanza, Placer. Nako, ikot natin lahat ng lugar po ito. Salamat po ng marami ha. At patuloy po tayong nakakapasok sa lugar pong ito. Maraming pong salamat, dagang salamat. At sa mga kasangga natin sa Burias Island, mga taga Quezon Province, good morning. Yung mga kasangga natin ay kinig sa bahagi naman ito ng Cavite Province, Laguna, Rizal, yung lugar ng Infanta Pulillo area. Meron tayong programang Kasangga't Kalusugan. Marami pong salamat sa inyo. At nawa po kayo'y maging malusog.
4: Maraming maraming salamat po.
6: Ang numero po natin 0933-214-5288 at 0918-277-7888 mga parents kong minamahal. Sa mga gustong magpabati, gustong magparating ng mga magagandang mensahe, may kaugnayan sa kausayan ng ating mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano po? Salamat po ng marami sa inyong mga nagmiminsahe. Ano? At tayo po ituloy-tuloy sa ating programang Kasangga't Kalusugan at magbigay po tayo ng ilang paalala tapos tuloy-tuloy na ulit tayo mga parents kong minamahal. Ingat po palagi mga kasangga. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

0: Cafe. Kapeng suave at natural.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil eto na
1: ang mas pinahaba,
2: mas pinabongga
1: na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tamang narinig din nyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali.
2: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
2: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
3: Ang programang Kasangga at Kalusugan ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee.

0: Balik po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan Good Morning sa ating mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Kumusta na po tayo? Kumusta na ang ating kalusugan? Alagaan po natin, mga parents kong minamahal, ang mahal magkasakit, ha? Lagi nating tatandaan yan, mga parents kong minamahal. Kung kayo po ay may mga nararamdaman na nakakaiba sa inyong pangatawan, pag ho kayong magatubili, kayo'y lumapit sa inyong mga pinagkakatiwala ang doktor. Kailangan din po ninyo namang magpa-check up, ha? Huwag naman yung binabaliwala ninyo ang inyong nararamdaman, tapos magigising na lang kayo, malala na pala ang inyong karamdaman. E di napakamahal magpagamot. Masasayang yung inyong pinaghirapan, hani. Kaya dapat ngayon pa lamang, kung sakalit nakakaramdam kayo ng kakaiba, talagang parang negative sa inyong pag-iisip, na kayo'y baka may karamdaman, abay, huwag ho tayong mag-atubili, lumapit sa mga pinagkakatiwala ang doktor natin dyan sa paligid. Importante sa lahat ay malaman po natin ang ating karamdaman. Kung wala man, ay di magpasalamat tayo. Pero kung mayroon at yan po'y maaagapan, yan po ay may kagalingan pa rin. Yun nga malala, may kagalingan ay yung pa kayang nagsisimula pa lamang. Kaya nga lang, ang pagkakaiba po ng bago pa lang nagsisimula ang karamdaman at doon po naman sa malala ng karamdaman ay siyempre naman napakagastos kapag malala na. Pero kung mild lamang ay siyempre naman kapag mild, yan po ay konti lamang ang inyong kagastusan. So yung inyong pinaghirapan na hindi gaanong mababawasan. Hani, yan ay talaga'y para sa inyo eh. Pero mga parents kong minamahal, isang example lamang para dyan, ano. Tingnan ninyo mga kasangga, alam natin yung tinatawag nating buni, yung sa ating balat. Yan pong parang bilog po yun eh, na medyo yung palibot nga parang nagkakaroon ng butol-butol, sugat-sugat. Ako'y nagkaroon eh, ano, mga parents kong minamahal, ano. Pero maliit pa lamang eh, parang gasingko, ha, gasingko. Tanda ako na ako'y bata pa eh, gasingko siya. Pero yan po mga parents kong minamahal, habang hindi natin ginagamot, yan po pala ay palaki ng palaki ng palaki. Opo mga parents kong minamahal. At kapag tayo po'y gumamit ng cream para po dyan sa buni, ano po, mapag-usapan lang itong kung sa buni. Dahil yan pong buni, talagang bigla-biglang tumutubo po yan. Kapag kayo ay napadikit sa isang surface na hawakan or nadaitan po ng may buni, so mapapatransfer sa inyo yan, ha? Kaya yun ay bigla na lamang sumusulpot, at saka yung kain-kain ng kain ng balat ng manok, ayan po'y sumusulpot bigla, hani. So kapag maliit pa, siyempre bibili kayo ng cream dyan sa drugstore para po ipahid. Kapag maliit pa po, yung cream po kasi mahal yan eh. Kapag ang buni maliit pa, ibig sabihin po, maliit pa rin na content ng cream ang maipapahid mo kasi maliit pa yung buni mo. So maliit pa rin yung gastos nyo. Maaari makabili ka siya ng isang tube na nagkakahalaga siguro ngayon ng mga 500 pesos o hanggang 600, 700. So yun po ay matitipid pa natin. Ano? Kapag ipinahid po natin, ay maliit pa yung surface doon sa iyong balat, yung bilog na buni. Mga parents kong minamahal, totoo ito, ha. Siyempre pag maliit pa, konting cream lamang. Kasi yung cream po kasi medyo mahal. So makakatipid pa rin tayo, hani. Pero kapag yan po ay gapiso na, o mas malaki pa sa piso, ha, yung pisong sinauna, abay, siyempre naman, dadami yung cream na gagamitin natin. So mapapamahal po tayo kasi kailangang medyo malaki-laki na yung tube na mabibili natin na panggamot dyan, mga parents kong minamahal. Yun yung sample eh, ano? Example lang po yun, mga parents kong minamahal. So kung ang isang cream po, meron pala niyang ano, yung maliit lamang, parang tigdi 300 lamang. Eh kung kakasa na po yun, dun sa maliit na buni ninyo, di 300 lang ang gastos nyo. Eh pag lumawak po yan, eh binasa 600 na po yun. Dahil malapad na eh, siyempre. Kailangan maraming pampahid, hani. Yun po ang ibig sabihin natin. Sa sakit po ay ganun, mga parents kong minamahal. Pag ang sakit natin ay malala, malaki ang gastos dyan. Kapag mild lamang, maliit po ang gastos dyan. Kaya, saan kayo mamimili? Doon sa mild pa lamang o sa malala na bago kayo magpa-check up sa inyong pinagkakatiwala ang doktor. Abay, ako'y nabigla nga pala doon sa aking isang kakilala, medyo kaibigan natin, mga parents kong minamahal. Yung palang sakit niya, binabaliwala. Mga parents kong minamahal, ano binabaliwala? Tinitiis. Tinitiis po mga parents kong minamahal. Tinitiis niya eh. Dahil ang katuwiran niya, natatakot siya magpa-check up sa doktor dahil malalaman daw niya ang kanyang sakit. Abay, Diyos ko po, mahabagin ha. Abay, dapat sana'y napagamot agad yung problema sa bato ay pinalala. Ay ngayon po, ayun, nakaratay na po at talaga namang wala na pong magawa sapagkat lumala po. Ay yan pong problema sa bato, yan po ay naagapan. Yan po'y nagagamot, mga parents kong minamahal. Huwag lang nating pababayaan. Pero pag pinalala po natin yan, ako, Diyos ko po, mahabagin ha. Pag hindi dialysis, ay talaga namang pwede pong ikawalaan ang buhay ng isang tao kapag napabayaan po yung bato. Yun po ha, iniinda na pero hindi pa pina-check up. E samantalang pwede pang magawa ng paraan para malugsungan ang buhay natin. Kaya mga parents ko ha, pasensya na kayo ha. Napaka tismoso ko kapag pag-uusapan tungkol sa pagkakasakit eh. Eh mga experience na natin yan sa mga tao, siyempre tayo po ay nagre-research, marami tayo na encounter ng mga tao may mga sakit. Eh siyempre ganun po talaga. Kailangan ko iparating sa inyo, baka kayo'y nagbibingi-bingihan dyan. Baka kayo hindi nakikinig dyan. Abay, ito po'y para sa inyo ha. Libre po ito sa pag-sasahin papawid sa radyo na inyong napapakinggan. Pero bumabayad kami sa radyo. Bumabayad po kami. Pero ito man namang mga impormasyon ay talagang para sa ating mga parents. Ano baga naman tayo'y kung may kakayanan naman magbayad ng radyo, baka di tayo magbayad para po makapag-announce po tayo ng mga mahalagang impormasyon may kaugnayan dito sa mga karamdaman. Abay, hindi po masama yun ha. Payong kapatid, payong nanay, payong tatay, payong parents ang kailangan po natin. Ano? Huwag ko kayong mainis sa akin ha. At napakaingay ko po sa radyo. Pero ang mahalaga po sa lahat, kung kayo'y iinom ng masarap na kape, hanapin natin yung Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia. Yan naman talaga yung aking gustong sabihin sa inyo kanina pa eh. Kaso napachismis na ako eh. Di bali, ang mahalaga sa lahat ay masabi ko sa inyo na kung kayo po'y maghahanap ng kaping mahusay at pwedeng pagkatiwalaan sa inyong kalusugan, ang atin pong banatan ay itong Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia sapagat narito ang mga piling-piling sangkap mga parents kong minamahal. Aba, yung pong spirulina na sangkap po ng ating Mark Cafe Brown Rice Coffee. Aba, ito po ay superfood, mga kasangga. Ano? Isang uring halamang lumot na napakalinis, spiral po ang hugis nito. At talaga namang sagana sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan tulad ng protein, amino acids, omega 3. At ito po ay makabubuti sa ating puso. Mababawasan ang posibleng pagtaas ng bad cholesterol. Ito ay may mataas na chlorophyll content na makatutulong upang mailabas ang mga toxins sa ating dugo. Yan po mga parents kong minamahal. Ano? Basta mga kasangga kong nakikinig, kapag kape ang hahanapin po natin, huwag natin kalilimutan ang masarap at di kalidad na produkto natin. Ito pong Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
1: Ang sarap ng buhay! Sabay ng paghigop ng kape may taglay na purong herbal, uminom ng Mark Cafe with Brown Rice Extract habang nakikinig sa kasangga at kalusugan.
2: Halina't tuklasin ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
3: Rowena Marchan po. 47 po. Isang street director. Sa akin sa yung naranasan po, kapag nag-take po ko ng Mark Cafe Brown Rice, ay gumagata po yung magandang doko and lumalakas po ng resistensya ng katawan.
2: Magmadali! Bumili na ng Mark Cafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extract sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.

0: at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chance ang manalo. JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangka at Kalusugan.
1: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
2: Carlos Superdrug.
1: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
3: Carlos Superdrug.
1: What about Mark Choco at Mark C?
3: Carlos Superdrug.
1: E ang Mark Capsule? Saan mabibili?
2: Carlos Superdrug.
1: Lumpot anim na sangay ng Carlos Superdrug.
4: Carlos Superdrug.
1: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Carlos Superdrug. Ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
0: JMAR, Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4.
1: Kasangga at Kalusugan.
5: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol. Ano? Yung pong ating JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle, mga parents kong minamahal, ha? Tayo po ay extended at tayo po ay nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating parapol ng JMAR Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman, mga kasangga, kung tayo po'y magra-raffle na. Ano po? Sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery na mga nagsasabing tayo daw po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ha? Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan na extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha? Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po, sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana ay mapagbigyan kami ng extension, sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo, sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila kunin na yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po'y tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong iraraffle, nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasanggat Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas ha. Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Injimar Camonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo mga kasangga sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraffle. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
6: Kalusugan. Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
7: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
8: This is your only one.
9: Your only one.
8: Your only one.
9: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
8: 1FM.
10: Number one.

0: 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Jmar, Tudo Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
4: Jmar Todo Panalo
3: at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
4: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya, sinubukan ko. Okay. Yung Mark Capsule, Mark

0: drugstores dito sa ating lugar.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap in as early as 7 days pansin na paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
7: Rain, rain, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
10: Saan? Sa radyo.
0: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo. Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw.